0: Christ akiri sore mo dupe lowo e fun anu ikan ojo kan eyin omo lo mo so lana enikan ni oro momo yen mo gbe tan ma pada gbe mo so nkan kan lana loni ta fe break ma so nta fi break awe wa to je number 4 ati igba ta pari e mo ni mo yewo ona meji mo ti lo wo ti won pe ni favor mo yewo nu dictionary e tawon eyan ko tawon igbo ko mo ye advanced learner dictionary of current English eyin bo de to ni mo bere mo ni what is favor o wa da mi lohun o ni favor o wa divine si ona meji si meta o ni favor is friendly regard keyin o ka o so re re willingness to help one divine re dictionary yen ni o ni willingness to help keyin o ni fe si lati ran lowo to protect and to be kind to keyin o pinu lati dabo bo ko si fe do e doju wu o ko si o lore e je wa so bayi ta ba wa mu lo sinu temi kini favor tumo si pelu gbogbo definition yen now to have divine favor therefore is to have God's friendly regard in ta so ni pe ki olohun ta ba leyan gba oju ere ko lohun ko do re bo ni o se feel nigba ti won ba so pe president iwa ati elejo nse wole wode iwa ati gomina lo re amo mo pe o le mo gbe wu lehun o le mo gbe o le mo je ru onje ton je yen ah and awon eyan ko kan ba ni mo se sababi olohun a mo so re eyan bibeli so nipa abraham won ni abraham si je ore olohun olohun so nipa job gbogbo won ni won ri nti won pe ni eyonu olohun olohun feran won gan amo si je nto olohun feran wajura wa lo mama so le roju le kan si ko kan ba mi dide ki olohun to po ni pata gbara ko wu o se laanu ko dore in the name of Jesus it is to win the willingness of God to help to protect and to be kind to keyin o si win ko si win ife olohun debi wipe o pinu lati ran lowo o pinu lati ma dabo bo o pinu lati ma mo ma foju ere ma saanu e nti won pe loju ere niyan a kan wo pe eyi mo fe ma ran lo se yo lenu te ba ile yo ran lowo olohun ko ninu aye wo le odekun le pafra mo daran mo di korofo o tun wa mdabo bo mi lowo orisirisi aisan emi so mi e lowo so hospital wo le to do yi olohun mo wo mi omo mo se to lohun ba saanu eyan to ba fun loju ere won mo pe lakande olohun ni o ko ni mo pa agbara olohun agbara hun ko agbara olohun ni o da mama ti olo bi je pe o la mu kan ki se gbogbo eyan a o si fe keji e le nti won pe ni favor olohun yen mo fi majemu abu akaka ndabu adebo mo fi gbadua fun olaaro ipe ninu awon ti won sayan ti won da lare ninu awon ti won gbe ori won soke ninu awon ti won saanu fun laye ki olohun ko ka o mo won aisha as insobiti in ti won pe ni oju ere ifowo kan e je so bayi kini won pe ni favor olohun favor olohun is what we call spiritual partiality eni kan bi bawo isoju saju ni olohun soju saju ma ka bi meji fun wa ni se kin to gboro mo ma na si ko lohun je le gbe tan e gbo in ti bibeli so ninu we rome roman chapter 9 e won to so ni verse 13 in to je ni oju saju ni o ni gege bi ati ko pe jacob ni mo feran sugbon iso ni mo korira olohun lo da awon mejeji awon omo ti o ti dese awon omo ti won wa nu oyun ah olohun si ti mu o ti yan kan fe o ti feran kan bi le aye se ri niyan o enikan ni woli se n tan ko mi la we ni pe olohun feran wajura wa lo ah se won nu renu le ko renu oko ni o da je n sami si okan sare lo wa igana kan ko feyin ti oba ku ababa bi eboda ya olohun jo ninu awon to fe ju laye o ya kamomo yi ka sister yi be na si ni o gbogbo eyin yawo le oje daku si adua yi info ese re lola to ba ti ku mbi ni se mo bo lori facebook e mo bo lori youtube ma gbadua si cream emi ni ma bo osogun eyonu enikan ni kini o si ni lo ko ododo mi inu ile re na ni cream re pep re ato se to fi wele mi o gbadua si enikan ni sogun eyo nu wa nu ah pelu jesu o ti dogun eyo nu ebi lo so nbi jacob ni mo fe iso ni mo kogira ewo nkan to so ni psalm 89 nipa david ninu we psalm 89 ewo verse 3 oni emi mo ti ba ayan fe mi damajemu emi ti bura fun david ranse mi ki lo bura fun verse 4 iru omo re li emi o gbe kale emi o si ma gbe iterero lati ran de ran iyen ni pe ohun oni ji o ku ni alefa ohun ojo omo je ola lo titi ojo aye re ah mama gbogbo omo re ni omo win ni sa gbogbo bi ti omo re ba de laye oke ni won mo wa ejo ru ebo majemu fun awon omo re gbogbo eyan omo olohun ru ebo majemu fun ra ti e na ah mo ta fi mo olohun lo mo ti iru emi se ti mo fi ri anu gba mi mo ti olohun fi foju ere wo mi david na se nkan kan ni to olohun fi so pe iwo omo fe o le mo gbogbo makeup se ti o ba si eyonu olohun lara re won a mo look down won a mo foju tembelu e na ni mu ore majemu ta won me ati ti e se laaro yi oni lo pe ojo ken bi mo se ora so die die yen account number 30 1966 36 38 73 1966 36 38 73 account number ni access bank comfort life mission yo gbe jade 2017 ikeji ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international yen o tun gbe jade first bank wa lele enikan ni woli elefo ese lola compulsorily ni omo pa ti bere laji odun ni ese re si bodo debire mo ti ni nkan merin ni favor nkan meta ni favor gberu oju eniyan number 1 ti won ba le woju elekan na oju awon kan ko saanu nbe won o ri oju ere nbe elekeji ni owo owo to fi ntewo gba nkan won le ti pinu pe won a fun tele bo toro won so pe won o fun mo tori pe ko si eyonu lare eleketa ni ese re ese yi o ni bi se mo bi eda lo si bi re ibo le tin gbo mi laaro yi gbogbo eyan omo olohun make sure fo pinu lati se nkan to yato emi oluwa wa ni ola ni covenant day of our feet washing ojo majemu ese fifo igba ta mo se ni igba ti nkan ta ba sese bere e meta ni lodun number 1 igba ta ba fe wonu odun titun number 2 igba ta wa laarin odun titun eleketa igba ta ba pari odun ta tun fe wonu odun titun mi iyen mo n bo si e meji o ba li abadasa aya ese re yi ma pade e ni bire iyen ni o lead wa lo si convention convention yi tun ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lodo odun iwo awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emeji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni tin bo olohun bo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun dojun mi and gbogbo eyin te fe buku hostel te le desi e wo number 070-89-38-20-89 Eni kani etun kwe 070-070-89-38-20-89 E le kwe number yen kwe mesi sori ye An la bare ni ton la yato hon An wun yon ti mbu kwe Bo ba ve debe la ton ni lo Bo ve debe lo la E je menu kwo mbi ben ye Mama no E ba mkwe mama Mama kimbon awon eyan le so nte so tan lana e wa mu lati le e ja sare
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyimika dokas mo wa lati yanaja
2: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekunle epapras ati iya wa emi lola temi tayo mo dupe lowo awon gan fun adua igba gbogbo fun di lo bimo de olohun tun pa adu ati abo mi mo mo lo layo mo bo layo
2: nice
1: pelu adu awon nigba gbogbo olohun ti mi leyin ore nla tolorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se pe yawo fun won omo e wa so pe ah omo ti iloyun mo ni ma worry olorun fe confidence time fun yin ndo fi lo fi ribe odun keji oni ko ni mo ni ah olorun fe akoko ti o wo ti o ro yin lorun o ni o yi olorun ngo di odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi masaju re won o le won ba o tun ya won le that is so ni pe ki lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kainde ma dupe ore taye ma dupe kainde won wa so si di meji meji meji dem mo promise ore ibeji futi pe to ba ti se ibeji fun mi ore meji nla konpe pogbe ni ma se mo wa kun la won ni ta ba gbadura ka ma la won ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lọlọrun pe
0: a ni anfani lati ba soro olorun lo mo mo
1: akan mi bale olorun wa se fun mi thursday tolorun lasiko mo awon abeji na
0: ibeji le bi
1: okunrin kan
0: okunrin kan obirin kan ah e je ka won obirin kokoko ki hallelujah no ya awon obirin na ye ki hallelujah ore o jesu oluwa wa gbogbo igba to ba wa church make sure po wa pelu igbagbo to le ti an ba ti so ru nto ofe ru e boti is not a sin na we ire oni meji meji ti e le je omo te lomi le je owo telomi le je ise ire oni meji meji ire oni beji ta lo le bagbara si ami ki emi mi mo kon na si o in the name of Jesus e ki be baba fun mi double double yes
1: amen promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti leyin igba yen mo wa joko ni ile ni joko awon omo mi ni a next week yo an lo bi kan o mo ba mura la ba gbera ngba de be won a se bi ti won ti fi won ni won fe fi wa je good samaritan woman good samaritan of the nation gbogbo awon india usa canada gbogbo won ni sa pe jo be ko te nla dibiti mo ni ah ipo to lele se paradise ni bi ni
0: ni bi o find it
1: abi nu aye to lele yi ibi to find it gbogbo awon yen won lo le ibe ni won sun awa to je pe uk la wa nikan la lo le ago kan orusi meji la si pari won jojo india won play fa won india kaluku jo won jo won pe yoruba fun a awa na jo mo wa wo pe mi na la aroko ah aroko ki mo wa de bi
0: o re o mama le nwo ti an denge po nilu alawo funfun elu akabaya ezono me kwampa hayada ilu ti mama re ode ilu ti baba re ode ri onje ti won je ri le yin won kuku ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re ami ma bo le

Abileko Florence Ajimobi o ti balẹ si ile Venam iyun ni Australia lati lo bere ise re gege bi asoju ile Nigeria si orilede Australia ede bi o ti je ko di mimo ipo ti balẹ si orilede ohun iroyin ni won fi lede gba ti ori ero Facebook re iyun lana si se ojo eti lege bi eni ti o je adele olori ile ise to ri si ara ile okere lorilede Australia iyan ni ile Nigeria wa ni aye ogbeni muiwa onifade bi o sese be ti o tewo gba bi le ko Florence Ajimobi ti o tewo gba kaabo ma wole ma rara sorilede Vietnam orilede Australia enu mi ago lati lo bere ise gege bi asoju ti yo ma soju laarin ile Nigeria atorilede ohun inu wo re the punch ni royan wa lara tuni

tun je mu ninu iwe iroyin Daily Post to jade lojumo to ni oga agba patapata fajo lopa tun judisu lojo 80 o ti so fun gomina ipinle osun ademola adeleke ipe ohun gba iroyin ipe awon kan ti won fura si pe won wuwa odaran ipe won sapamo si ile ijoba ipinle awon nigba to nsoro lasiko abewo re si ile ijoba ipinle osun latari lasigbo aifora aiyero eleyi to waye laarin gomina ipinle na ati commissioner fajo lopa nipinle osun ibrahim gota lasiko abewo ye ibe ni igp ti bere pe e se ti awon ti won fura ti wi pe won wuwa odaran yo si ama wa fori pamo si abe ile ijoba igp gege bi o se je ko di mimo oni commissioner fajo lopa ni ipinle ohun lo so fun ohun wipe awon oloselu kan ipe won da bobo awon kan ti won fura si pe won ti wo wa odaran iyun saju eto idibo gomina ti ipinle osun to waye inu we royin Daily Post ni royin le tente si la ro to ni

0: ṣe ni jẹbẹ tẹ gbọmọ lolujọba lọwọ ti o mo n to le ṣe mọ eku ti o de la ri tele ta n wijọ o de paapa la n wa bayi ta ti ri ṣe baba rode are kutu ode
1: latinu awon iwe itaruko literature to se yebiye latonwo awon nkotan to yayi to gbamuse baba mama boda anti ati eyan omo ile iwe gbogbo ete ti bele je ke gbadun eto ayoka fun ogbon baba ogbon ima ati oye ta ko ninu awon iwe itan to dun morin morin yi ta fi gbaye rorun e ma tati si eto ayoka ni dede ago meje abo aro ni gbogbo ojo aba meta saturday eto ayoka latenu ife oluwa adebayo e gbadun e bi ka sin kan

pe ni jimpo ori o wu yen pe lori jimpo bo ba wu yen pe ni para jimpo ohun to daju nbe ni pe ori nikan lai pelu e ewe te fi rara kara o jolo ke bo lowo kokoro ifu atela bare eyan bayi to ba ti lori jimpo ara re o jolo pada ololufi awo ara ni jimpo ori nitori pe ko ni chemical kankan to le sakoba fogu ara eyan o ni lori jimpo ko ni ninu orun kara re o do papa kororo lara eniyan o mo dan yala adulawo ni oni abi afi bi ebo ile ise to nsi ori jimpo tun ni ororo irara ta le fi wora tara ba roni ta ba ni lakure bi abi lagunlagun e fe ra be fe je alagbata e pe number won yi 08120879930 tabi 08120879931 awa ni Instagram ati Facebook jimpo ori si alami danimo wa ori jimpo ori awara

0: So, I can't have a quadra. Did any ara leti and lamfani latima beni bia quoti radio yin ikani ikeji dini adonu oli ogwameji diamond fm tota kamale le lori ne kwele kwara una le mbao bagede a joru oni onde siti igboyin a yodeji a yola omo babatisha oloko mi alejo mi comrade Hussein omo tosho ablaziz lati jo nwe we oro obo lati bi ogun iseju le bi iseju meta bayi ibi aboro nde le kan se ori bibe wa logun ori now mo fe ka mo le mo ijoba apapo won ti yo gonboro jade gba ti ate jade latodo bayo nanuga oni omo ba Ade Yemi Adeniyi Matthew o npe ara re
1: ninji o je
0: lohun ti o je pe ajo ti so wi pe o nse isakoso le lori pe ijoba apapo o mo
1: ko resist
0: ngba ti oro wa nlo awon wa ri pe o niye ti won la le fun ajo yi ninu eto osuna awon kan fesun kan wi pe won ni ajo yi ni asuwon pelu ile ifowopamọ agba ile wa won ni awon kan pe won to je osise to to bi oduro 300 nbe labe osise ti nsise iroyin kan ti o tun jage laaro yi ti awa nfeti kan gbo oni pe o jo bi pe ile ise ele ti boju to oro isiro owo

0: ajo fi mo so kan la fi jo deliver lori nkan ta se loni ta ba ni di be lo to ta ko wo ba je lo kere mo baba tisa agbajowo I la fi so ya ajijowo kan nko ko gbe lori se ti gete so ara ilu awa gangan la ni bere ya ki atiku epo ran wa leti egbo oro to awon kan ba so se la awon lo se ara won mo ni oro so ni so eleyi kojo oro se lu o araji atiku abaga lo to eyin na lesun tin tin be ra ta ri de ba mu amo te so yi awa mekunu ilu aduoti baba bola ma tinubu la be ijoba ni tin sele e ba wa wide oro da da mo nigeria ni interest baba mi mo sa ti la baba so oro kan won ni wo ta ba so yi se gba do mi baba ti la won ni ko mo je oro lasan ta ba ta ka to baba to
1: in the round
0: ati ma oro yin do wa amo mo nigeria to ni sa tun ni dake ta ba mo ga mo wa dake emi duro baba yen to ba mo ko na ba tun ka jo kunra wa ka jo emi mo jo so loni pe emi na send signal si won pelu platform diamond fm yi pe are bola ma tinubu e ba wa se wa di oro idoko doro an interest ninu e
1: oda a lo si eka polowo oja ata nkan ti ni nbe lori igba ba ba de awo oro eleti aya re to so ni bi ose melo kan seyin
0: ma pe ya lagara si re ya lagara
1: eti are pada fi dawada ni bi eto apeje asale kan to je tawon oroyin ni le igbe are nilu abuja laya jeta awon omo nigeria won loro yi awada ko o ye ki afoju lame to wo ni e ja deka polowo oja a lo wa o a nbo wa e ma yi kuro nbe e le nbe wo gbogbo eyin ara ile
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomi plus
3: monomi plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi iwadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso la fi pe ni monomi plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se

0: ko mo ma kiyin pe e ka bo pada lati ojude oja ikoni keji dini adorun ole owo meji diamond fm to ta kamale ele ilorin ni ipele kwara gba gede ajoro ole to te n gbo ayodeje ayola omo baba ticha loko mi alejo mi comrade Abdulaziz Hussein omo tosho moki eku kale lekan si ko to di pe ase ojo opole tawon ara ale yo ma ba wa da si on ti agbewai e ja sare wo oro kulikuli aka ti ma agbado susu ari pe awuyewuye oro on lo lori oro ti won ni iyawo are so pe won fun awon obirin won ro won dagbara won fun won ni edegbeta lona egberun naira 50,000 naira pe won o fi bere boya owo kekeke bi pe antakara antakulikuli te ma agbado sun oro yi o fa opolopo awuye loju opo aye lujara mo se bi pe oro na lo ta se ti are
1: oko yawo
0: ta re fi wa pada fi oro yi dawada ni bi eto kan to waye laya lale jeta awon mo nigeria wa ni are o to bi pe oro en gbe pelowo ti o lagbara pe o ye ki oro yi ka wo daada finifini ni pe kilo bi kilo nti o fa se nje edegbeta lona egberun I mean, a daughter alone, I beru nerai. Especially, chain, kakafa, pay, and shoko wo. How can you have pay? Ojabi pay, a red dawa down lauri atile bo, or a leti, and jeleno ta, she, so ten, ojabi pay, one dawa down lauri atibo, maleni. Kini wo ye, lori le.
1: Ryan Kenugan, or pass any summer. Come down with your co, city like Iowa. Ko le to ri a need ka bonu fitina yi wa da ko idu to ba galagba la awon tira gan won wa npa efe tira iwe ofin olohun o won wa ele dura yin nu ke se ke sa wa da but efe ojo wa da o ko si jo yeye se ri awon lo kan be a se ri ka koko gboro lati bi to ti wa ipe e mo takara e mo ta kini kan ma pe oro yen ni asogbanu oro loni lati pa an ta anti si won gbo ede waye ede wa oye won when you are in the land of Rome you do like Roma she understand you ba si gbede te ba se de si iwe ku yo ma wi about this how in to se si yawo are yi o se sa wa na ni pinle kwara yi ri nigba ti president kan se le ni offer ti won lo rob won the deformer city president se gba do mi boya ninu ike anu ikedun agba ta mesun kesun kan jade won so kini kan pe mi ju o mo ju owo kan si won se o pe owo tan fun won yen o le je aniyan ati se daada ni se o jaye ti mi
0: agboye
1: amọ gboro npe mi ju si won se mo pe lo ni bendi bank ti ma ni ki won fe yo ara ko nu esun ni o tun wa jin sinu mi in fact tan so iro tan so o kon si won tan so yen o ti mi ja si wi pe tawon eyan ba hold iro oro yen against ya wa re leni na that has been our practice na ni pe be ba se to wa eyin no ma ba wa be o when you train a child properly you don't correct a man so oro yen ikanu iru benu so ya wa yen ti won so pe kan ma jakara se kulikuli emi fe ro re mo inu mi dun pe won ko sele ora ko sele jo friday ran sele mo la fire ti wa ni radio kan ni jo saturday last saturday nta so na ni wi pe oro yen o gangan ko loro bo ta lo soro asiko wo ni won soro ta ba ti sa nta gbo le yan ni sin awon table tin dan yan yan ta ba ni diamond kan tin tan yan yan o to ni tan yan yan awon kan yan yan yi se ba won kan ni won se won ni bi kan be ra be ko ni won de be asese mi ni a be ko small medium enterprise whatever pe we don't start big that one occasion me but am ati tin ba ti tin ba be ba nle you say you say lora garri ni
0: nbe ni
1: yo gbo mi kan se pe die die ni but to be ba nle o le won ni ajo gba gbadan la ko mo ya so na e ti understand won rowo ni won ba si ta ba be la nla yen ninu business oporopo won ko successful because won can pass through stage practical
0: lati mo rora ti nbebe
1: lati nbebe but to go da journey bo se 20,000 o be si ta kini kan in wa dan na kan ya meji o mo to n la ko ya ko to ko yen jo o mo ta ba survive o ka won yen fo ka fi ti o to gbo agboro wa emotion lo ba nipa oro ikan niyan so ti pe ti e ba encourage iru oro pe je ka si owo pepepe ife bo ta nlo opolopo n ta le si lu ti wa nbi ohun ni ya n si lohun ka si lo mo le ni olodun ti o ko olodun mu ya wa re eyin ko le so n ta si fun wa internet yan ko wa ga ti jamu se ma won ta pe ni ya akara yahoo se ma mo e tan be ni junction ka kakiri se ya wa ti so ko mo takara ma ta fin takara ni Nigeria youth are productive they are not lazy like be se mo o in te ko wa nile se ko wa gege bi o ti governor abraham wa laki so be ba ba ti so mo laki yo pada gbe jawa ba yin le ni o eyin na wa so nnu ibo yo subsidy e expect la yo todo wa se yin fun wa lo fe ka se riot a le riot ti to ti so wa do le ninu emi in ta ti so baba nkan la nwa oro nu ke ma ran se understand now ka pa asi bi oro ti are so gege bi e se ro jade yen omo nigeria always at alert yo won fe bo mi tutu oro yen ni ka ma le riro won bi oro gidi ni oro ni o se gbo mi e emi o against king of owo kekere bere ko la yan alubarika loju a ni e ti 10000 bere business won po kon kan ni iye maja onore bola le kan o kan dan kini ka loju mi njo kan njo ma wa pe okay owo kekere se la la wallahi ta'ala so bi la ilaha illa allah I may not know the motive behind it but mo wa legbe yo tin dan so yi wo o adejo lo o de wa ni oja ide ape yen se get ni bi eyin bank yen on iya kan be be iya yen ta kan wa ti luru o de bi iya yen pe iya bi eroro won le fun yin to le ran business yin lowo iya ni ah ohun iyawo nu iyawo ko ka ma foro yen gun emi o mi lati promote anybody o mo kan so ti mo riri practical kini mo so fun yin to la ni ka de ri yen o ju onwe lo o de fun iya yen 50000 iya won si are bi iya won ni ah mo iya won si n taya awon kan won sa mo kan na ele ele n ta kan le ti te ba kan won wa so nle odun mele fi ma lo eyin na bi rayin le
0: o osu meta
1: te mo mo tete ni na ti pe te to bun yen be iya yen oja iya yen kun emi o si mo tan ta kan mo ri pe oja iya yen kun wa fun iya won bo to hun to ka yo to 50000 ti fa si bi pe iru awon business be yen yen gboro encourage won e ma ko si dia ma ke so ra so gbanu mo ju yen kan si mo e dakun mo ju yen kan si won e ma se bayi ko oro la won yen ya ti si oro ko ti won wa so pe ta pe awon won ni ya wa lakara awon na ti ko oni yo ba ti ko oni e ma fi ya lakara sire o ye so re re o
0: ta jin din se mi le
1: mi oro o se ro niyan o se nisin oro ye ye ko oro gidi ni amọ mo ki president mo kene kan se bi yo ba da to ba da quality kan ten to da wa na quality yen as of en ti o da ti o ni quality pe ko ro ko quality la to ni ni kini quality tan ni ni pe awa gba ta na na n pepe soju ona ko le dai se understand n ta fi n pe so kan me kunu n ta ro ko mo ya won na gba won mo ni ki ka mo wide irori awon yen na ka le mo understand bo se ka ro na ko ko yin re da danu ro lu yin na bo bo se le to se wo hun lagbara ka le lomi nu emi ati yin ni ati ri ati so dija e na kini kan ni e na kini se wo o ti o yi wa pe ibi ti e ba lo ni e ma se kini ni e ma teju bonu iyo ki wo distraction in ti are ko wa niyan gbogbo ata ko soju ona te pe e bu enikan ni wo mu senu e o bo si ma ba te enikan ye ni wo mu dani e enikan o ma se ni wo mu kakiri se wo na ti keko are nu won gbagba mara yen quality leadership niyan mo ti ye ki e wa je leadership ototo ni ti e ma fi si o iyan ma fi da ngba mi yẹn ma fi se kan mi ngba mi n to ba jọ lara ti wọn fi n se òun lára ma treaty bo ara nkan to lori ma n ni lara nu sọlọ òun ni da wàhálà.
0: Comrade Omotosho ko to di pe ase oju opo le lara awon kan eleyi ti o jọ bi pe o mu pe ki ọrọ iyawo aare ko fa wuyewuye o ni ẹsun kan ti won ni iyawo aare n sọ wipe eyin women leaders ẹgbẹ oselu apc e lo gba ọkọkọrọ ọkọ pe ti yin ni o awọn ijọba ipinlẹ yin o gbọdọ gba lọwọ won ni bo lo bo se sori ti na ki o se to fi wa je pe e fun awọn obirin kan lọkọ don bi wa je tu won ke awon kan akara ni ki won lo ma de pelu egberun lona 50 naira
1: se eso kini kan si pe awon woman leader egbe oselu apc
0: ni ipinle kokan
1: ayi be ko ni se mo pe ko si yen se bi kan pe kan ni won fun mo fe ka wa lale fara bale gboro yi tori won dara kaya won ra se ti wa won ida ti wa don ti to le daru egbo mi awa ti eti iye to ku die fun ni ko don dan ko sanu wa nbe ko je ka le koja be wa ti sa wọ́n náà fún for example ọmọ nàìjíríà wọ́n náà fún ọmọ nàìjíríà ní nǹkan ara amẹ́ríkà wa ń sọ pé wọ́n ṣe fóun ṣe àpò ìkòjọ ara wọn níta kan gbọ́dọ̀ wádìí ni wípé ṣé èso owó sọ̀kan àgbáyé náà fi ń ná fọ́mọ nàìjíríà nìkan ẹ gbọ́ mi yé ìjọba nàìjíríà ń fọ́mọ nàìjíríà nìkan ara amẹ́ríkà wa ń sọ pé wọ́n ṣe fún àwọn àwọn àlè fún torí owó tí nàìjíríà ń ṣe kíni pínpín nàìjíríà ń ṣe kíni nánà sí nàìjíríà.
0: ó túbọ̀ sí pé owó àbúná fi ń ṣe àbúná lè ju kọ́lẹ̀ sọ.
1: gẹ́gẹ́ bí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan pé ká ṣèwádìí àwọn kankan nídìí àwọn independent investigator mo sọ lẹ́ẹ̀kan a tún ní ìdẹ̀gbẹ́ lẹ́yìn náà ṣé àwọn tán fún ní okò ẹgbẹ́ sẹ́gbẹ́ umarida apc wà pdp náà ní tiwọn àbíbẹ̀kọ ni ndc ní tiwọn gbogbo wọn ní umarida wọn àbíbẹ̀kọ ni náà wọn fún ẹgbẹ́ wọn fún umarida apc ní mọ́tò a wàá béèrè pé kí ni apc ń ta ṣẹgbọ́n tí wọ́n fi owó fìnánsì pátì wọn the agent has done. Can you start with the king and say, one can get an incentive? I want Cody Yase, if we want a balance, Kakakuzani Mamuzea, said, I'm not clearly effective. So I found one woman in the agree on one name or two, Katie Buruju, Ama, say so, what the bull in Nigeria. Ebony, oh, one of the finances can hear. It be touching you, why didn't he? So to you now, everyone around about generally, the general society in UK, Eloma, say, Eloma Takara, like I love it. Oh, can you want to encourage you? I made it to work with you, and most of you pay OCD. I want you to pay the bed. In Bella, I can, you know, time me, dear way. I come here, Abbas, what our Laja Ulama, or alone is under you, Mamma. Say, understand, a delubial on you. So, yeah, far, like about two. So,
0: I can't show you,
1: whatever I'm here, you pay. Come back, I'll make better one for number two. Callaway, bear one. Tasi da da ju epe owo egbe won ni ko ti kan wa am ka lo wo ilu le fi fun awon iya lo te so ni moto ah baba ti e wa mo olohun o bere o so olohun ni da wa lamu
0: 0913655692 en loju pona te le igba lati wonu yara igbon sefe yi lati da si koko bi meji ta ti mu wa ko to di pe a pe kelu koko eleketa ti nbe nwaju e ma gbagbe o oro alufansa oro an yo si tete sini si joba abi enikeni edakun awo o fe o e ma si gbagbe pe ohun to ba koju se nikan eyin lo ko se lomi edakun e ja se lo ni fere njogi o hello e karo
2: hello karo
0: e ku ojumo o
2: yes baba tunde lati gomo
0: ogbe ni baba tunde lati gomo oda e da si
2: o ti lotu
3: Yes, sir. I'm here.
0: Eba wa se kankan awon eyan po loju opo ibaba
2: Ibere mi ni pe se looto la ri awon to je pe ti won ba ri 20,000 se won le ri nkan se to ba je be mo ro pe lati so pe a fun awon kan ni 50,000 naira lati si owo keke ẹni tí ọwọ́ ti 500,000 fúnra rẹ̀ kìí ṣe ẹni tí wọ́n lè fún ní 50,000 but ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá rí 50,000 wọn ò ní gbogbo ṣe ayé òsì mọ́ àwọn náà rí nǹkan kan máa ṣe ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn bóyá bí ìyàwó ààrẹ ti gbé kalẹ̀ bóyá tí ò bá mẹ́sàn àkàrà tí ò mẹ́sàn kúlíkúlí tí ò mẹ́sàn bọ́ọ̀lù tó bá sọ pé a fún àwọn tí ò àwọn olówó oníṣòwò kéékèèké tí wọn lè fi bẹrẹ nǹkan kan tí wọn ò ní nǹkan kan lọwọ láti ṣe aró wọn lágbára mi ò pé nǹkan tó burú ni.
0: ọjà ẹ ṣeun
2: ọlọrun á pẹlú wa.
0: adúpẹ fún ìdásí tìyẹ saka oníyọ muritala láti alórí wọn ni wọn kí wa wọn ni nǹkan ṣẹlẹ làbújá o wọn ni ti ọrọ yìí tó bá jẹ lóòótọ ni wọn ní ìjọba nílò láti ní pé kí gbàjà bí àmìlà kó lọ rí rọkúnlé fún ìwádìí wọn ní ọgbẹni adéníyí adéyẹmí ẹlẹtẹsán ẹ tí ì lè sọ nítorí pé ó dìgbà tí iléẹjọ bá sọ pé lóòótọ bẹẹ lórí o 0913655692 lójú òpó whatsapp ẹ lè lo 0913655684 ẹ jẹ́ kí n tó wọ ẹni kó tó di pé mo lọ sójú òpó whatsapp.
4: ẹ kàrọ
0: ẹ ṣeun.
4: Mọ́nà Mohammed ló ń sọ̀rọ̀ láti Zango.
0: Adúkúkọ̀
4: fún ọ̀tẹ̀tà sọ. Gẹ́gbọ́n ti sọ yẹ kí wọ́n ṣe investigation kíní àní independence. Sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn yíwọ́ púpọ̀ sí Atiku Atiku pé Atiku gan ló kọ́ sí problem yìí.
0: Mo kọ́ sí problem. Ní
4: Atiku Atiku kejì ni pé Ọbásanjọ́ náà support Atiku rí. Ìbínú ló mu kọ̀wé tó kọ. Ẹni tó bá ní ẹni tí àgẹ́sẹ̀ Atiku kó lọ EFCC. Ẹ̀kẹta ní tó ṣẹlẹ̀ yìí ni pé kí wọ́n kí ìjọba jòkóó lé House of Assembly lọ́wọ́ ní ṣẹlẹ̀ yìí. Bí ní tó ṣẹlẹ̀ yìí ti ń píṣẹ́ bú character.
3: Of course.
4: Àwọn àdúlẹ̀ ká mọ ká mọ tá a ṣe. se ko gun kan ti joba ba wi akemo bolu bolu la mo forte ti to ba bu go dis night ni ese won dupe
5: ese won ga eh ba ya gba na gin sai so le
0: eh o ya eh sare mu
5: le dun wi pe ke se ke boya ayiwo tin oro mo se da to abe get e la fi ka nda ko won call us afọ ma ara won daada egbo mi ye to roro won te ka tele won lori oro yen ni wa ke nu mi wa gbe to pa ese gba wa ra lu gangan la need ati se wa di oro yen because oro to lagbara ni
0: Ah, lojo po WhatsApp wa ah Oloye Fadipe Abolarin lati Yakuba. Wa ni awon Lagos boys ti are nko kiri lati gba to ti di gomina ni ipinle Eko lohun. Wa ni won ti yato, wa ni opolopo won ni won fe ni akole to da. Ba won se ro si ni o. Wa ni o ti je pe iko asiri kan ona loju lotui oni awon gbagbo wi pe o sese ki are o mo nipa oro yi oni tori nkan to fi le mu pe ki o ma be ninu aba eto isuna orile de Nigeria won la won ti won sise pelu are opolopo won ni won ni awon iwa kan lowo oda eso oloye fadipe abolarin lati yakuba awon ni won fi eyun sowo si wa anlara pe lati ofa garage won ni won ki wa o eso won ni lori se ri awon olori wa won kan ti won se sugbon won ni oda boya ke won pada tumo eje we ni na hello
6: hello ekaro
0: ekaro
6: kola alasu ti ni coordinator governor lo se ri akale ti de mi se so to je ko kole ri ti baba baba mi amila deep point ni pe ko possible o ye kan je ni step aside na lati ti investigation ko wa o ki kan e te ji ni pe message le mi ma so ta ga bu former president ji wa Abubakar iyan ti ko lo o si lo ameyi to je key point ta je lo ba ni pe si amo si baje ji lo na ni meji ni damu alelede yi awon kan ti bible ko je first book ara mu ni awon kan gbe bible jade won pa ni second book ara mu ni se le yen tefun la public ati ti ninu independencia ti won se launch ti won ba ya photo ti won se gbogbo e iyen ni ka wa foju ti nibi ti o tin lo te rubo aga le lulu okere ni won ni mo wa gbe sai le ibi te move nu aye bayi ta ko mo te so do yen tin san salary fe fun la po meje ya ba ya photo won do step aside won bi se de ti gele le ri ya la kara message na lodo temi ta ba fe 10,000 20,000 hi my personal fun ko ni mo fi ko ile mi akoko ti mo ko laye lati tun tari chat card oso to kre ninu owo oba enje oba mo 10000 money je fun 5 million ko ni manage amo bi je pass o to ti ja ni ro do mi ni pelu kara ibi tin ba lowo mi ni yan ti
0: Mr. Gola
6: oso kankan
5: e bo de den o ron fo basin president ke se ko boya sin duel ninu e a kan so pe ninu ede pipe e ri pe na so ni pe boya bo se pede abi o tiye ohun ni won le mini won le ni kan to da lemi fun wa baba ti so get e a made to jade won ni japa ninu ohun o da won ni bo leyin re ri baba won na ni mi kan mi jowo si won se pe o ni ja ke mo fi assist won ni se you understand but that language o wa ridiculous e go wa kan na so fun wa lati sango ni se pe akara ti won fi kun ati kuli kuli boya le bati ni pe afewo yi gbe awon olowo kekeke lori
0: soke
5: o le ma ni issue to bo se ni issue yen ita kan pe nu ede ni agbara wa oro ni ja si so
0: eh je ki tu ateranse alara pe imu le kan si lati ofa garage won ki wa won ni seri awon olori wa won ma won kan ma to wa ni won ma kan ti won se won ni sugbon awon ni won da wahala kale si ilu won ni se awon family ti won ta akara ati kulikuli pelu agbado alara pe lo fe yun sowo si wa e je n wo eni hello
7: hello ai kanata
0: e seun
7: mo ki olotu ati lameto ton wa do
5: e seun e seun
7: program ko wa ki damod man se ni monday ni la go merin ki o dan ko man se nbe mo man gbo tawon yo ti wo le pe ipolen de 20,000 so bi agbe kalore ba ji re ni so owo ti emi ori labu nbe
0: o nkan to be mi oda e seun won ni ako ojumo o Bolaji lati Shita Alimi ni so bi won ni ero ti won lori oro ayederu ajo yi won ni kilode ti bi ajo NSUD ni ipinle Kwara ati awon ajo mi to fara pe kaakiri tubuturu awon ipinle 36 temolulu lewa won fi fowo so wopo lati ran wa lowo lati se iwuse iwadi lori ayederu ajo yi Bolaji Lukman ni won fi eyun ti won fi sowo si wa ani Ademola lati Gao Sibi won ni lori oro iyawo are to ba je wipe won le wa sodi oda mo bo na e je we ni na hello
8: hello e karo
0: e ko jumo
8: e ko jumo e ko to
0: eh sir
8: o ki komre mo to so
0: olorun
8: so bi lagbara olorun
0: mi sir
8: ta ni mo lani lati takude ma
0: eni
8: ko to po tan sin program so la seri ki edun okan wa ti ma se ni kan ni won le ni yen ri fast tama fa yan ni toro ko lati se oku
0: emi na ti mo
8: eno ba se dada pa so won ma fa yan lo lati ti taya kekeke te ri diwe bi yawo re se ju oro won kale won lo fe ku die ka to ba re so ba jo so
0: lo
8: so ba ni bi kan se ri nsin te ba ntaja lowo tun o po se lu se o ori ta ba po fun a loku to ba fun yan lowo ran lowo fun yan be fun yan lowo ran lo yin so iru yi tin sele program ni o se lu na ma fi se lowo ara won alejuwari soro kan ta wa foju ri nta ti ta ngbo a kan le so lori afefe ni to han si wa gege bi afefe si wa le so awon ara won n fun ni owo nko lo bi to ye ko lo e keji to tele be ni pe ti yawo are ba nfa be sanu awon wo wa di da chama no apc gbara to ko won jo ko dori oye la ko ko won ba jo ko seru ran lowo o o se ni to ni focus ko se contact to ko won lo ni to be seru gbe se yi e wa ko di obirin ko kan ni ma to ko kan e bo le ti rowo re won kede fo mo nigeria na ti rowo re lo tele lowo tele tele bo ke time yi e ni kan pe ele keji ni ta be se ko si konu ko wa be rara e lo ba se so po un nowo akoko to ko jo ko debe o o ra ko su won ma pari abi ko won ma pari e se sara te ba fe se ayan mo pa nkan be lowo yi e wa mu ele keji be o ti ma to ko kan obirin ko kan o ti po ju awon yi won na ba le ka fun ni 2000 ka yi won ma ta kulukulu atakara na wu adida ka pa na di gba kan ma ta kulukulu atakara e wa pa won kan ma to e fa kan kulukulu o ya ko ma nigeria na ma da jo o
0: o pe won fa won eyan kulikuli o won pe egberun lona 50 naira eh pe kan fi se ran wo fu won wa se lapere pe boya won le ma tabi agbado susu
1: bi suga didi
0: ehn kulikuli bo si je beske
1: awon minister information ye ni si so won ni kini kan ba mu sokoto sokoto ba mu kini kan ko lati ye wa na ni
0: o
1: ti ye wa ni si so
0: ademola lati gaoshibi won ni lori oro are yawo are won ni to ba je wipe won le so di ofin ko ba ti daju ka won asofin na ka kan won ki awon na ma je kulikuli ni le igbimo asofin ba mo se ro si nu
1: ore je apo
0: be ni won le ko ojumo won ni gbaja bi amila nilo lati dawon awon ibere kan latodo awon oluwadi to daduro won ni yawo are won lo leto won ni sugbon agbekale ohun lojo bi pe wahala die ti nbe nu re belo lati kulende awon ni won fi eyun sowo nba ni a lo sori koko eleketa sugbon lori oro yawo are yi mo fe ki awon kankan lori oro an fi egberun lona 50 sowo yi awon ka ma pe bi a ba sowo owo ta fi sowo o ye ko yato si owo ta fi jeun
1: be
0: e pe ta ba fun won legberun lona 50 naira yi to ba je be na ti sowo ti won si ti on jeun pojo wo ni oko won yo gori soke pelu bi eto oro aje seri lorilede Nigeria
1: e seun e ri pe ke be o si baba tanimo lati minister information ti won so atori afefe ni wi pe ọpẹ kan la nri abatisa to je wi pe a le a ni fe fe ri re mo ni ko mo kan tabu ko enikan decoration kan ni wi pe a ha ma lororo alaji ati babakaro e pa ni oro ni bere pepe oro e ri pe mo lo carry three personality abi e ko ni mo so ron pa baja bi amila aso ti tinubu aso tatiku aso 50 doctor gaza ki na yan pe ede now 50,000 naira baba se era program kan be we bata ka mo lo be ko mo jo pe polowo abi yen discredit te ba fun 50,000 leni pelu ti economy Nigeria yin so ti ba se determination so wo ko ni ko so ni abi ki lo fe ra ki lo fe mo ta boya ro kin eh e be se lo ro kin mo nisin se you understand
0: o te si wa
1: in so so si wa awon nkan ti ro wo le lowo ta wa yi eyin na mo ti dollar nso si naira kan e mo ti naira 1000 naira nso si $1 awon nkan ba je 50000 de to se ru owo hun nisin baba tisa emi no lo to ko ra eyan ti o ni kankan lowo ngba mi olowa ti mo fabrica si asi ba nu pade asi mo se wore wore ti edo lowo ba mo se edo lowo o ta se go ti lo ni ni lo gba so fin pele ko anjo kan mo wa ninu house of assembly ti won si ofin kan jo olohun won wa nso nipa bo na fe alleviate poverty se n gbadun mi house of assembly so pe gbiti governor gbe wa yi o ye ki won eradicate yen pe oto ni kiyan alleviate oto ni kiyan eradicate o wa ni won se eradicate yen yen enikan wa be lowo re pada pe o si te o da lo da o si olohun lo da so wa ro ko me yen wa ko si ku nle batisa e wo down yen te bi ke fun yen 100 million ti e ba ni jolowo la ike bi ti bisa ko la so ko ni jolo le metan ni o ke so fun eni kankan e ba gbo lakun ke ba fun eni kankan to da ba lo lowo ni lai be se de be ko ni mo in to ja jo ba si wa ni wi pe ma bun wa lowo mo enable environment ace of new business only fun wa bi ke se na ko ni o da ka won oni si owo pa si bi si owo won fun ra won olohun lati be olohun gba lo so
0: ko na mo dupe a ma fi le se lo lori eto lowo aro tun ni asugbe je nka te ranse yi won e ka ro lori oro eni to so wi pe o fun gbaja bi amila ni gba million naira won la won ro pe o na ti lo fi wa baje won ni to ba je wi pe gbaja bi amila ko bere owo miran gege bi adeyemi se wi won ni ara ilu ko ni gbo ohun ko hun ogbeni samuel alausa tebu ilorin awon ni won fi eyo
1: mo sawo pe lo eni ti won be to sanwo fun yan yi nisin se mo boya won be lowo won da duro e awon yan la se lu yi na en ta ka da ko se ka lo to me ja lu emotion
0: comrade
1: e mo ta se mo da brave
0: owo to so e ja ma lo le
1: mo
0: dupe pe ape yin lori eto ejora
1: la ro very much mo really appreciate yin
0: gan gbo eyin ara le ti e pe da si en ti en pe ti lanfani lati gbe mo e da ko e ma fi se binu a ko lo ti ko wa papa mara e ma gbagbe pe idase yin iwoye lame to wa o yato city ikani igbon safe diamond 88.7 fm sugba ju gbogbo re lo adupe amo lori ojo mejo le ma pade wa lori eto ohun to ba di igba na ko lohun ba dakura bo ko so wa ayo deji ayola oloko temi esho mo dupe mo mo lori o di igba kan
9: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo
10: ilu le po temi

0: juma bo si la ilaha illallah ala muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam fun awa ti asin tun reti ta n gba form lo aba ta tun fe gba form ta n bere pe bo ni ile iwe wa ilorin na ni a si wa lowo bayi na n padugo kan ni asadam ti aba ti debe ki a bere ibi tin je house of assembly abi water corporation ta ba ti debe be na ni a ti ni anfani lati wo inu ile iwe alal baika ta ba si debe ogbon ti aba fe ri a mo ri nibe lagbara olohun be ni la koloma sa se ni rogun fun ba ta ti wa n gba form by igba ti next exam ti o tun ma waye oni on the 1st of August insha Allah bi idnillah wa bi mashiatillah wa bi qudratillah
1: Saturday
0: 1st of August insha Allah ijona ni exam third batch
1: entrance exam
0: lo tun ma waye ni agbala ni Marwahim International School pada ti olohun je gbogbo awon ti won ti ti won ti gba form awon to ti admission won ti
1: awon ti won
0: pass ti won pass won ti admission kaluku ti wa gba admission letter won so ka tete se bayi ti asiko ti won fun wa kile yen mo ba fun pupo pa edakun ba ngbo mo mi awon yen mi mo wa ni 10 minute sugbon ni ore ato fe ati ayo lati so fun wa pe ni Marwahim lekun wa si open by gbogbo awon mo dakun masa jan lal biker gbogbo awon obi olorun ko ba bo won lase ele to tun kun o na ni awon ti won wa pure tahfidh pure tahfidh ki a ma kan si ni Marwahim International School na lagbara olorun a ma ri pe pure tahfizi o ti bere o ti wa lati last year ni titi di year yi gbogbo awon ta tun wa n bere fun ta ba ti di agbala ni Marwahim o ma salaye re fun wa number ta le pe wa si leyin to na ni 09025832662 09025832662 abi 09035046172 09035046172 emi ma yayin al ustaz ahmad olon kemi arademi pelu ustaz abdul samad abdurrahman tijani ati ustaz wa ahmad al mustafa oluwa kemi amadu adagbere fun wa pe atuma pade ni jo mejo olon ko fi wa seru ko ma fi wa sola kola wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: kusi me ipile ati je ko mo di aladari lojo iwaju ni ile eko ni Marwahim International School pelu ikeko esi ti mu irori omo joko ojuse ati wulo sanfani faye tahfizul qur'an ti ki se ologere pelu imarabic to yanju to n te ko iwe to ba gba mo ti fomo lanfani ati mo fo ede oyibo ti larubawa ati french gere lomo ko nbe gbogbo awon to lomo nibe lo le royin yato to nbe ninu mimo lo montessori system to ni ohun se pelu practical science lab library kawe computer lab ati cbt center fun gbogbo en to fe se cbt exam multipurpose hall to wa ton ti hostel accommodation fa awon omo lati omo odun mejo lo soke to gbangba pelu gogo won amayederun anfani eko alquran to nbe fawon ti ki sake ko fun yi alquran laarin odun meji pere kile tun duro wo aye gba ni wole ti sisile bayi lati crèche pre nursery primary ati secondary classes kete se ba ti koja Kwara House of Assembly nife gbekegbe pelu Kwara State Water Corporation asadam nilu lorin ni ile eko ni Marwahim kalesi telephone 09035046172 tabi 09025832662 ni Marwahim International School
3: kari aye
4: gogo wa ni goro ti mo kilo ngabun
5: aspapa o mo pope oni moji igbati gbangba to wa degun dedere
6: ayo ati idunu yin lo je wa logun
7: we are people we make you happy we are
6: pelu Diamond FM igbadun ti o lopin ni
8: after working kiloku igbadun loku ta wa je
6: ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
9: se olohun oboju mi je
6: awon ti wa yan Diamond FM ikanni alayo ni wa
9: se olohun oboju mi je
6: to tun ile dodo.

I go laughing to Diamond 88.7 FM Nile Lorin. Ile Ekiti ni ipinle Kwara ni alolo ni o ṣugbọn ba se fe lo Ile Ekiti yi oba ti a fe soro re loni yi gbogbo ba ti nse kirakita kari won beere oro lowo won lo dabi eni pe oja si pabo titi di olojo fide yi awa ni ka je ke mo tani oba yi gan baba wa is royal majesty oba doctor olusegun abayomi rotimi jp oba jisun ti ile ayedun ni ijoba abile okero ni ipinle kwara ni won mo waja ti an papoda leni odun marundini adorun baba wa alayeluwa oba doctor olusegun abayomi rotimi jp awon ni olorun pe sodo leyin ti won ti se takun takun lenu ise oba ti a se takun takun laarin ilu ti won se takun takun laarin igbimo loba loba ni ipinle kwara ati kaakiri agba laaye adupe fun igbe aye ti an lo loke ipe yi tawa ni baba wa oba doctor olusegun abayomi rotimi jp ilu ilorin ti se olufun ipinle kwara ni won ti bi baba wa yi ni ojo 16 osu karun odun 1941 omo bibi ilu ayedun ni ipinle kwara ni won se nigbati o pe omo odun kan ni ise ba gbe baba re lo si ilu ado ekiti ni ipinle ekiti toni eyi oni to wa ni iwo orun nigeria laye ojo wana ilu ado ekiti yi lo si ti ka ile eko alakobere to si ka de ile eko girama nigba na ko to wa lo si ilu ibadan nibi to ti se higher school certificate ti won pe ni HSC nigba na gbogbo eyin te je agbagba se mo pe beyan ba ti pari secondary form 5 laye ojo wana yo se HSC eyi ti an pe ni A levels obo wa ti pass dada fasiti yatara so senu baba yi se HSC re nilu ibadan leyin yi lo morile ile eko kan loke okun nile America lodun 1961 ibi ti o ti lo keko ile eko giga agba eyi won ni university eyi to pari lodun 1965 o se ni laanu wipe odun 1964 nigbati o wa lomo odun 23 ni baba re jade laye ni ilu London ti ya re si tun papoda leyin osu kejo ti baba lo lomo Rotimi ba di omo orukan laarin odun 1965 si odun 1966 lo fi sise pelu ile ise eto ogbin ni ekun iya riwa eyi oni northern region lorile ede Nigeria to si je oluko ni ile eko nipa ise ogbin to wa ni agbegbe Samaru ni ilu Zazzau ti gbogbo eyan pe ni Zaria loni ko pe ko jina ni ijoba ile America labe eto iranlowo USAID ba tun pe ko wa lo re keko si ni oke okun o wa nibe laarin odun 1966 si odun 1967 ile America yi lo wa ti won fi gba si ise ni ile eko fasiti Amadu Bello to wa nilu Zazzau lati owo oga agba ile eko ohun to ti di ologbe eyi oni omowe Isaiah Audu
ati ojogbon ango abdullahi ti o na se oga agba ile eko fasiti fun sa meji ototo won jo wa ni Kansas State University nigba na ni bodle je wi pe omo oba olusegun rotimi pada de si Nigeria saju re ti o si bere si ni sise ni fasiti Ahmadu Bello nilu Zazzau titi di odun 1972 odun 1972 yi lo pari imo eko re ti won si gba oye omowe eyi ni doctorate degree ni Reading University ni ilu oba England leyin yi ni ore re kan toruko re nje ogagun David Lasisi bami gboye ti o je gomina akoko ni ipinle Kwara eyi oni ba pe wi pe ki awon da ise eto ogbin oloko wo sile ni ipinle Kwara commercial agriculture lo na bagba ni imoye wi pe ijoba ko ni o nkan kan se pelu ile ise yi o won ni ma sakoso re o nitori pe ohun ko fe sise labe ijoba bi o sise ti o ma gba owo osu eyi oni civil service ni won ba da ile ise ohun si le bi ile ise ti o da duro fun ara re o si nwa owo lowo ara won papa lati owo awon ile ifowopamosi ni won ba gba awon akose mose to gbonje fe gbegba wo bo lati ri wi pe eto ko wo na ko fori sapon won ko si gbe owo re gba igbo atu lo ki awon eniyan le ri anfani to peye je ati ki o le je idagbasoke oro aje to dara fun ipinle Kwara laarin odun meji idagbasoke nla ti ba eka eto ogbin ni ipinle Kwara ti ipinle Kwara na si ti di igi araba leka eto ogbin inu awon kan ko dun nitori pe odomode ni omo oba Rotimi nigba na ati wi pe ile ise yi npa itumeje ti ode pa ninu igbo nipa aseyori ti ko legbe lodun 1973 ni won da ile ise ti won tin se eto iresi sile eyi wa ni apa ariwa ti won si tun da oko nkan osin adie sile ni ilu Okeoyi ti Malam Abdul Salami kan ti je oga agba ti oja oko yi si n se dara dara ko pe ko jina ni won ba fi iwa owu le kuro lenu ise bi o se lo bere ise ti re bi oludamoran lori oro ise agbe ni ilu Ibadan re o ita mo si agricultural consultant nigba ti ijoba alagbadade ni won ba tun yan bi olubadamoran pataki si ijoba apapo lori oro abo onje eti amo si special advisor on food security lati owo ojogbon Aliu Abdullahi ibe lo wa titi di odun 2008 nigba ti awon eniyan ilu re pe lati wa di oba ilu Ayedun to si di oba jisun ile Ayedun won ba fun ni opa ase bi oba onipo keta ni ojo keta le logun osu kesan odun 2008 lati owo ijoba dokita Bukola Saraki to je gomina nigba na lasiko to fi je oba jisun ti ile Ayedun opolopo idagbasoke lo ti wa ilu ohun bi ile ise nla ile itura igbalode awon ile awosifila lo wa nilu Ayedun lasiko oba Dr. Olusegun Rotimi JP ipo oba ilu Ayedun di oba onipo keji to si tun di oba onipo kini first class ni kopẹ yi oba Dr. Olusegun Rotimi JP wa lara awon oba mewa ti ijoba to wa lode ni ipinle Kwara so di oba onipo kini laipe yi lojo Tuesday
ogbon ojo osu kefa 2026 ni oba Dr. Olusegun Rotimi Papoda ti won waja leni odun 85 years.

gbogbo omo ilu ayedun ni ijoba abile oke ero patapata gbogbo yin ni mo ki be le tori alaga omo bibi ile ayedun ni ipinle kwara gbogbo loye patapata won pada sori gbogbo gbimo loba loba ni ipinle kwara latori oba onipo kini ti oba onipo kini pe eku aseyinde okan ninu yin tori wale asa to papoda yi ki olorun oba ko fi orun ke baba ko te won si

0: Opere owo kan owe opere owo kan egusi o ti to ya je laro fantasy o aya tinuke aya funke aya seregbeke lori igi opere se bi wo mo npe un
1: ago laafin leto diamond 88.7 fm ni le lorin adupe o lowo olohun oba ayin agbega fun ojo otoni eje n tun ile tile kan si bi pe be ba fun polowo eto te ni nilu yin abi kini kan le nta te fe ki gbogbo aye oba yin gbo gbogbo bi te ba wa lode agbaye eto agola afin je eto ti ele ikowo le lori 08035967746 na ni e pe wa si tabi ke wa si le ise wa ni wi pe a fe kowo lori eto ago laafin yi o le se diamond 88.7 fm ni le lorin gbogbo olu te ba wa kaakiri agbaye mi a mo wi pe e de ka won omo yin omo bilu yin se se ki se ka won omo yin omo so wi pe bi en ba bi won le iwe ti an ni omo ilu wo ni am from Kwara state am from Oyo state mo lu yin my father said you are from Oyo state otan ko mo ju ba na lo tori pe ko mo ko ti e fe mo ko lu won gan awon ka mo pe awon ta ba wa latapa bi ba won ni ilu oke lawon bi kan e mo je ko kan mo je wi pe awon mo yan mo so pe ilu oke lawon ti wa mo e je ko mo orirun yin mo le ti jade wa omo ile ebo ni lagbo ile yi wa ti e mo pe yan si bi interview ni bi kan o ba wa ni omo ilu bayin ni o won wa so wi pe mbo ile yin ni ilu ohun o wa ni mo eda kun e je ka omo yan mo bi te ti jade wa ki orinun wa ko won ba pare ta lo ba ti nbe ni ilu yin awon oba wo lo ti je lagbegbe e je ka won ran yin na mo bi ilu yin se se titi di ojo mejo ti a o tu pade lori eto yi loko alase apase ile ise wa ni loko oga agba ile ise yi loko olootu eto gbogbo ti ndo ni ile ise wa loko akede to fun sayi olajide ibrahim na ni oruko temi titi di ojo mejo

0: emi o pe oju mi sori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ati wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kerubu ati rafo ni tesiwaju eka ikefa saboke ilorin oluwaye o ba yin pade bi oluso agboso jeje oye ni yo ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa wa
1: go fun olorun loke orun adupe lowo olorun nitori wipe o tun wa ri ojo oni ni ayo ati alaafia mo ki gbogbo eyin olugbo mi ni bi gbogbo ti o wu ke ti ma gbo mi mo ki wa wi pe aku isimi opin ose mo gbadura fun a loruko Jesu Kristi ti Nazareti wi pe a o se opolopo laye mo ki ile ise diamond eyi ti olorun nlo lati je ki awon eniyan ko ma gbo ohun ti a n so nibi gbogbo paapa nipa ise yin rere ni pataki julo mo ki ijo olorun kerubu serafo ni tesiwaju eka ikefa saboke ilorin e to n se agbateru ise iranse yi ati gbogbo awon ti olorun nlo lati se onigbowo fun ise iranse na mo gbadura loruko jesu wi pe bi olorun ti nbe ti emi re nbe laye sibe sibe ohun gbogbo eyi ti a fi n wo olorun iso ni ba ibe je eje ka gbadura olorun alagbara nla adupe lowo yin nitori wipe eyin olorun fi wa sile adupe nitori pe e ko pada leyin wa baba ba wa soro yin je ki oro iko ni ipa rere ninu aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

gbaji egogo meto ba ti le roke to gbenu le ra won awon temi wa ni won gbon pa mo gbogbo ezo tana tana o dori kan ni to ta won yo ikan ni kejide la donu o le owo meje diamond fm gogogo niyan to ta kan mo le to duro kokoroko duro kakaraka ti o gata eyan si le lorin gogogo niyan o ni bi ta wa po le yo pete sisi ta gede tin da bi adu ta ti rabi owe o ya kini won wi kini won so gbogbo bo se nsele la gbe redaya la ri gbogbo le wa Nigeria lo si gbogbo korogodu ni ile Africa o to di pe gbogbo ese tana tana o di ni le ogere na pataki julo idije vele agbalaye ele tin lo lowo lori le de Mexico Canada te ma America won la won temi ni kan so up la pa be yen ni tori pe ma je ngbo kan ko si nbe mo e Westbourne o ma fa o ma lo fa gangboro aye lati bu yen gbo nitori pe ipe lo ni ko merin din ni ogun iye round of 16 o kede ti su opa ngboro aye se ble bi ko lo ni lo kede ma bere oni din ni jumoro gbogbo e gbogbo e a ma lanfani lati gbera wa debe ba kono ta lagba bolu to yi lanfani lati gba bolu to po julo iye wonu awon awon agba bolu wo ni won lami oniran lowo ele teyin pe la 16 yen gbogbo only Westbourne to ma boko lo fa se ti gbo yin eyan lo so tuni o ye papapa o ko mo gagagan ni janu omo amode bo sugbon awon elewiri tin ba nju lapa bi to fi do ti gbogbo fi nkan se ejen lanfani lati lanfani lati je be ki kokko yonbo ni kokko won engineer rebe labolarin o le engineer to nbe oduti ta jo nbe lapa bi eyan lo so tuni o ya kede to mi olare waju oye wole mr ganu si mr gbenu si mi gbogbo o damo bi o baba abeji driver ti mi niyan ti n gbe wa rin eyan gbogbo ojo mejo mejo mi gbogbo o damo awon to ni boje na di gona se niyan in gbogbo rore lapa be yen o ya gba mi dada abi odo akiwu mi agba yoyo alaye temi to se gogo ngboro aye ma jo nlo ko sawe o ma je tinu eyin o de ma so ipo e sita eyan ba won ote la toju ferese ni ko gba ti ma so ipo yen si jita o o je je niyan o ya producer me engineer olabodi ogo krabiti krabiti ogo krabiti krabiti akunrin ta rabi afa o duro re eyan lo so tuni a jo ma se to yen ni o ya gba mi dada oluko na me to ga yacha alagba michael abiodo olare waju ma wo ma che sakabaka balalai ma wo nbe mo ba mi mo ri elapa be yen o ya gba wa dada baba lalu barika oko wajo sikan niyan mami mo sina special apostle awo to yi number 1 ti aniyan agbara atase to gbe gbogbo private cast limited ro niyan mami mi gbo ko yin won ma batalo eyan kan jojo bi population china o yo fere gege e wise bo ara kasi ni mama fula ni dagba boko lo fa eyan fufu lele e mo moko sara sawa ma de ma barbecue eyan la won mo bo tin je simply because o ko mo gagagan ni janu omo ayo de jayo la loko mi e wise spot mr legacy kali awa toni joshua eyan me weda eyin ti mi le wa panu pamo gogon po e pe ile so mi laarin gbogbo awon akoroyin akaroyin lede yoruba ti apambele ajo lon oba loko ri be simply because ile so mi teri yen o dujoye lo o o da papapa ka ma fa ko lo fa eyan lo so tuni e ba n darapo mo mi eyan lojo paye lo jara simply because omo ologo mo ti tun be online mo ti to data le e lo ma ganu si logologu ganu si logbon logbon e wa ma ba n boko lo fa fangboro aye eje ko de guzu ko de worun ko dari wa ko dede la orun eje ki won ri mi gbo ki won ri mi wo ka kiri tubuturo ile agbala aye parapata porongodo niyan o wa kona eyin ti ai mo wi pe
yara igbon sabefe ikoni diamond even amangbe kakakire enyan gbogbo ojo saturday bi eleye ne semble biko eyin ti angboraye amangbe sumara wa better ne eyin ti ate ba fe ka gbe wa eyan choyo logo eyin fe ganun si e fe gbege si Any job or job or lapa, Ekade, let us have more care, care, rob, and his sorrow. In letter, let us see Lanya to the Bafeka Besho, your logo, as or do you know? Tabi, follow what you are ready to ye. 081-3429-3424. In your rob, and his sorrow. In letter, your dunpana, the letter. In your daughter, equal, equal show your logo, and yet. Fẹ ganu si oye yin le epo ni eyin oni le epo finish station eyin oni maruwa eyin olokada te nbe nta mark gbogbo e fe ka gbe soyo logo wa sodo yin abeyin te ni le ta onje abi ichobu ti yin le fe ka wa ka yin mo e pe wa ko si wa ama dodo yin lowo kala gazikale je wa mo kankan ele to tun fi ka si ara lapa be ni wepe baba chenche lodo ti yin yen ne won ma gbo ka kiri tubuturu ile agbalaye semble biko ikoni kejidin ladorun ole owo meje yi diamond even kenje talago jeko won gbo ka kiri tubuturu ile agbalaye be lo sojo po google play store and download application wa lapa be tori pa duro kokoroko be ba tun lo sojo po radio garden omo aya me aduro tan lapa be yen ba kono lojo pa latagba wa www.diamondfm.net omo aya mi ko sibi kibi to wa lagbaye to kede ti ni le lafani lati ma gbo wa ketekete e tori pe gire o kile ti o mi le falafala gagagan niyan o jeje niyan o da gbagba I follow the phone. Kim Matson, eh? Jati Leko, eh? Yalo Sotone, Berra Latori, let the one Nigeria. Nanu DJ, Liga, but Kota Lewa Nigeria, eh? Nigeria Premier Football League, eh? Kegabe Gonjelo, Shadu DJ, eh? London 2026-2027. Eh, let you yog bin a ya, London Kaji Dinyogman, Ochu Kajota Woloka. Àwọn ẹkọ ló ní ràn-ràn ó ní wọ́n ti ń ta gbá bọ́ọ̀lù tí wọ́n tún ra gbá bọ́ọ̀lù wọlé kódà àwọn olùkọ́ nìkan wọ́n fi pa gbá bọ́ọ̀lù wọn lẹ̀ wọ́n lọ ń darapọ̀ mọ́ àwọn ẹkọ gbá bọ́ọ̀lù míì gbogbo ẹgbogbo àwọn tí ń bẹ lọ́wọ́ tèmi lápá bí mo máa láǹfààní láti máa gbé súnmọ́ yín ẹ̀yìn tèmi tẹ́ ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ mi lójú òpó ayélujára ojú òpó Facebook yẹn AY Sports Update ọmọ ìyá mi mo ti dúró sápá bẹ̀ yẹn AY Sports Update mo ń bẹ lápá bẹ̀ lójú òpó Facebook ó dá lójú òpó TikTok nǹkan official ọmọ bàbá tíṣà official ọmọ bàbá tíṣà ìyẹn lójú òpó ti TikTok nìyẹn only small letter ọmọ ìyá mi kápọ̀ àpọ̀ nìyẹn ó dá pápá pa ẹjẹ ń bẹ̀rẹ̀ láti inú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti wikitori sí gangan nìyẹn o ìyẹn nínú ìdíje league onípele kejì orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà mo ń bẹ gẹ́gẹ́gẹ́ ni mo ti fẹ́ máa boko lọ́fà ìyẹn lọ́sàn-án tò ní gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe lọ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù wikitori lónìí wọ́n ti ṣíṣọ́ lójú ẹ̀ ajá balẹ̀ bí ẹ mú kọ́ lọ́kọ́ ni olùkọ́ ni àyànràn náà ele ti yo ma ko ikọ agbábọọlu yen ti o ma ko won sodi won sa igbábọọlu 2026-2027 tani mo wa npiri agbontagi olukọ ni gangan niyan eyan lori lede wa nigeria to ni jobojabo lagbato le dacha mo keke won so nipa bala abubakar muhammed won ti jijo loju re o eyan loni ojo saturday gangan gege bi olukọ ni won ele ti yo ma koko yen sodi niyan se won ma lafani lati ma lo dollar nenu DJ NLA Nigeria National League eyan fun sa igbabolu odun 2026-2027 se be ba gbagbe AY Sports se kin boko lo fa we pe ko agba eni to je olukọ ni ye eyan bala abubakar muhammed o ti fi igba kan ri je olukọ ni ko agba bọlu lobisa ba kan na ipa agba bọlu niger tornado casino united doma united abibili ati bebe lo to si ti je wi pe gire o ti cheche gege bi oluran lowo olukọ ni ipa agba bọlu tojo ri won be laarin ogodun eyan ni le wa nigeria
eyin under 20 gagaga niyan we ke bi kan se wa lo won ti ke die we pe yo ma lo dollar o nenu iko agbabalo ti wikitori si lowo ta wa o je je niyan o ya mo bi yan lawo.

o pari go fi jiga korun o ni ko jo lake ko jo loko lo wa ta wa waye alaye ti wa gbera kakara kakokoroko lo balẹ si lu Port Harcourt niyan nbe lo ti fe lo ma ja so lo ja so bo ngboraye o jejo niyan koku bejo de o tu gbe ko so ma ye temi beta mo kuro la pa be yan niyan re gbogbo se tere tere e wasbo o ya tu boko lo fa fa ko lo fa o dinu iko gba bọlu rechabi rechabi lesson niyan o iko gba bọlu tawon na se lanfani lati ni igbega wa sinu idije league agbokuta ti le wa nigeria awon na ti so lanfani lati kede eyan fasai so ni won ti kede gege bi agba bọlu won ade won lodun meja to wu kon gbe kon gbe o ni rawa gba bọlu tele ri na ninu iko gba bọlu kasina united to bi darapo mo won oda alaye yi o ti be the lanfani lati je agba bọlu ngba kana nenu iko agba bọlu remasa agba bọlu lowo eyan ne be ba wa nbere so ni lowo ti awai e lo sinu iko agba bọlu rechabi rechabi lfc niyan o bo jejo niyan bo se nbe lowo ti mi nbi o gbe sumanye ti mi beta o ye wasbo masu le ma repete gbe suma won ti e beta fa ko lo fa ko lo fa ya komo bo se lo o ma bada ba mo ngboraye re gbogbo so tere tere ma je ngbo koko se nbe mo ke ma folo lo fo o olu ko ni gba kana fun iko agba bolu ti remasa to na nfani lati gbade feye mpf godun 2024-2025 mo soro nipa dale nogun mo dode alaye ti dolu ko ni ayanran na nenu iko agba bolu ti canopy las eniyan leyin to ja wi pe kire baba danaru o jo lukọ ni won eyan fun bi ta sa kan nenu iko gba bọlu ti canopila o je bi ko yen le won ti wa pada kede o daniel ogun mo dede to je kan lara awon oluran lowo olukọ ni ko gba bọlu super eagles ile wa nigeria layana o gagagan ni won kede re won ni daniel ogun mo dede o ti balẹ pepepe eyan si sunny abacha stadium ele ti nbe ni ilu kano nbe ni o ti ma ga so lo ga so bo lowo ti awa ti o ti ma jese mengu e gege bi iroyin ele to to mi lowo kasagba e je ngbe ko lo fa ki n bo ko lo fa ki n fa si yin leti we pe alaye yen lo darapo mo iko agba bọlu ti canopila pelu adun odun meji adun olodun meji oni daniel ogun mo dede to fi darapo mo iko agba bọlu ti canopila seniyan o ojojo niyan ko bejo de o ya mo ti gbe body kuro lapa beyan o tun di bore odo rawa gba bọlu ngba kana nenu iko gba bọlu ti lobista mo so nipa anthony opotu anthony opotu alaye ti lo darapo mo iko gba bọlu kan eyan lori lede rack lowo ta wa niyan eyin iko gba bọlu akwa Adkawa Ajiwa FC o lo lo lanfani lati lo darapo mo o nenu idije league agbokuta torilede Iraq eyi Iraqi Star League league ni o nbe gogogo lo ti lo darapo mo wa pelu adun olodun meji o da rawa gba bolu atamata sina Anthony Potu lo je eni omo odun 32 32 years of age gege bi iroyin se nbe lapa bi bi ngbe sumeyin temi beta ke da ti yin mo ko ma ba da ba mo epo owo to sese ki o ma gba eyan lochoosu ni o je egberun meje dollar eyan $7,000 oni iroyin je ko di mimo epo yo sese ki o ma gba o eyan laarin odun meji to ja wi pe yo fi ma lo dollar eyan ninu iko agba bọlu yen lorilede rack niyan o jojo niyan ko bejo de o je mo tun fi yen lawo gedengbe mo kawe sapa waju kechekeche niyan o ma ya me o nbi won pe kini won ti npapa bi diamond ni won pe bi o ikoni ikejidinlaadorun o le owo meje niyan to ta ko mo le le lorin e wasbo o lo ji nbe leyen maze to ji npara lori parameter soro chalaye re beta to nbe debe gege bi nkan je lo lagbore idaraya a ri gbugbun le wa nigeria la se nbe a ti kuro nbe re nble bi ko lo ni ni ko ni dinu tomorrow ogba ti agogo merin ba ti le roke o gegege ni ko gba bolu flamingo eyan iko gba bolu obirin te n wojo ri won be

agogo mẹrin nìyẹn ní pápá ìṣeré rẹmọsítà ilé tí ń bẹ nílùú kẹnẹ nípínlẹ ogun gọgọgọ nìyẹn. Ele to je wipe won ma lanfani lati gba ifese wonse ko mese yo fu ife yi agbaye ele to je tawon obirin tojo ori won be laarin odun meta din ni ogo ele ti yo waye lori lede moroko ni ko pe ko pe lowo ta waye iko gbe bolu yen eyen flamingo la be oluko ni won akim busari o ti je ko di mimo o ni egbo iko gbe bolu ori lede bene te ba pe wa loni e le pe pada o o ni te ba gbe ga Emma Pada Lapane, Natori Pawati Drokokroko Drokakraka.

enya first round and second round after soju ipo agba bo lori lede gini ni to je wipe aggregate to ba de ngba na 11-0 ni enya aggregate mokala ami ayo mokala olobade oni cheri bene ele ti won tu wa gbori wole rai enya ni third round ola shetan enya lati mu ki kini yen fun won na tori pe awa duro re ngboraye gege bi akin Usari, gẹgẹ bo se soro yen salaye o le mi jeyin temi lo ni faranjogi o e ma gbagbe na wi pe ko agba bolu orilede bene lobirin lojori won be laarin odun meta din ni ogun yi eyin under 17 torilede bene awon na ni igbele agogo ati ikeji ele ti won gba kojo oju gba won latorilede Sierra Leone aggregate to pari si lodo ti won marun seyo kan ni ami ayo marun seyo kan 5-1 aggregate lo pari si edire won fi lanfani lati wa koju iko agba bolu tori lede wa Nigeria te o je flamingo gogogo niyan oro yen se nbe lodo temi lapa bi ma ni gbe debe ma ni je beta o ti boko lo pa o ti dati e mo ko da ba ma o je jo niyan o ye je nsare mele wa o to di pa ma gbe se ni koko ejeje ma fo bo ko lo fa niyan nenu idije fe ya agbaye eje nkokon mele iwa na eje latodo agba bolu omo bibi le wa Nigeria mo nso nipa Michael Kayode ne tori po ti towo bo adon tutu olojo pipe oni sa ti o pe die pelu ipa agba bolu Brentford o lo lo lanfani lati se be to towo bo lowo ti awa yi ni te ba gbagbe ranti we pe ni bi odun kan seyin bayi o lo wa darapo mo ipa agba bolu ti Brentford gege bi adun alayalo ele to ja wi pe milionu meji din ni ogun euro eyan 80 million euro lati nu ipa agba bolu Fiorentina o lo ti wa ngba na adun tutun ele to wa towo bo lowo ta wa eyan fa agba bolu lapa eyin yen pelu ipa agba bolu Brentford o di nu osu kefa odun 2032 o to di pe adun yen yo de ma lanfani lati tanubodo penu pepo pelu anfani lati fe se loju se pelu odun kan eyan to ba dodun 2032 yen niyan gege bi iroyin se nto mi lowo alaye yen ti wa je ko di mimo oni ki ma paro ki ma seke oni bo leni to gan sinu oni ko ni kanse ne tori inu kede dun dada we po wa darapo mo iko agba bolu Brentford ni sansan o gba be oluko ni ko agba bolu Brentford eyan Kenneth Andrew o na je ko di mimo oni is amazing season eyan pelu Michael Kayode ni last season yen gogogan gege bi oro yen se lo ngboro aye o le mi lanfani lati ma jayin temi tan eyan ni patare irawo agba bolu eni odun 21 na 21 years of age to lanfani lati mi awon kan dondo o si ni ami oniran lowo meji ninu farahan merin le ni ogoji eyan won go 2 assists

0: orile de kevadi bo ti le je wi pe eko kokoko fe soju momo ne tori pe iko agba ball orile de kevad won duro ti iko agba ball orile de argentina lana ti o ba si pe o dabi pe won dowo ru gan o chese ka won mo yen ke won gbowuro senu iko agba ball orile de argentina sugbon leyin ore yin sha congratulations to the winner eku roju fraudu lo sane asade so bi mo se man so niyan ati wi pe egbegberun ege eruku go kan dondo ni eju be lo meta si meji oni ko agba ball orile de argentina se won fi poko ya senu ko agba ball orile de kevadi lojo tana na ara won itan eleti lmten lole la dread mercy to lanfani lati fi bale lojo tana o dide gbe pe kire o lanfani lati di agba ball akoko ninu iwe itan idije fe ya agbaye eleto ja pe o lanfani lati gba ball meje o le wonu awon nenu idije ife ya agbaye kan dondo e se yin oni ni abi ba kan na lo ja wi pe o tun lanfani lati gba ball wonu aboche lanfani lati gba ball wonu awon o fi tan bale gege bi agba ball akoko ele to ja wi pe o gba ball bi meje wonu awon ni sa igba ball akoko sa igba ball idije ife ya agbaye meji telera won o se lodun 2022 o tun se lodun 2026 bayi erawo agba ballo eni omo odun mokandini ogoji na lo ja wi pe lowo ta wa e ta ba nwo gbogbogbo eleto ti gba wonu awon lowo ta wa e o tin lo si bi ogun eyan ninu idije fe ya agbaye lapapo ni o o se je gangan niyan e lo le mercy lo le adred mercy baba tiago o lanfani lati se kan na yen iyen daada gan gbora aye niyan o da papapa agba tin be lapa bi o ta ma lanfani lati ma se la la fi bo agba ballu tele ri ninu iko agba ballu arsenal o ja jarin gbogbo mo ale alese oslade shambani o ti towo ba don tutun olodun kan pelu iko agba ballu celtic lorile de scotland iroyin to mi lowo aja abale se ni o eni omo odun mejile logbon kon 32 years of age gaga bi iroyin se to mi lowo agbe oluko ni gba kana fun iko agba ballu tottenham ange posokolo o ti dorile de saudi arabia lowo ta wa nitori pe o ti di oluko ni iko agba ballu Anasi yo ma je aderopo fun George Jesus o gaga ni o ma je aderopo fun o se je niyan agba e kaasan
1: o ka kere agba tade boy kan diamond fm o ka pe aku saturday oni abiodun akiu mi ni oruko temi
0: e seun
1: a wi to mi o pe o se asiko ti awon africa yi
0: africa meje ti pada
1: ko ya yen lenu na sugbon ngba to ti di oni 48 team to diamond so tele ara o tun mo fin kewo won ni pe africa o ni awon orilede to kere ti mo lo si feya agba ba ni ka wo ngba kin but orilede 32 si mo lo si feya agba ye
0: to je marun lo
1: mo marun lo mo lati africa 16 lo mo lo lati ile europe so tan ko ni won to ri pe akere africa won la fi mo si daada la fi si gidi gidi ni si bayi nisin me wa lo lati africa na ni
0: mewa me so de round of 32
1: oku meji bayi so nbo ninu awon ti o ja awon ti mo le kiku orire won gbiyanju ni awon orilede kevard won gbiyanju tabi tori pe opolopo rero pe lana won ba je na fa pe di pe won extra time
0: ani argentina score won score argentina score 2 awon score 2
1: go like ji won lo se mu dada ani r2 aye r2 koda won wa lara won contention ka do contention for gold or tournament to ya wey o gba dada e wa mo orile de pe orile kekere ni gba population would 500,000 lo
0: ko ju be won gbe 1 million
1: won ko million orile de won so ilorin gan ijo orile de yen gan ko to lorin that of population no even time of size ko to lu lorin ta wa so won le lo so ife ya agbaye won le round of 32 won to wa ba je na fade bi ton fade igba kokon ton kokon lo nu so ba ni kwara won one of the expectation of the tournament won wa lara won so ba you to feed the remi yen o dun mi o
0: a shi nbo nbe won e ja mu ti kevadi tona ko to di pe a ma mu awon ile itoku nitori pe mo fe ka wo awon ile africa bi won se DR Congo ni iwo ni Ghana ni Ivory Coast ni mo fe ki a wo sugbon ti orile de kevadi a ri pe awon oro awuyewuye po lori e pe ko ye o ye ki po ye pe won ni penalty.

0: Terry Travel Shaloba. O je je ko lo gbori wonu iko agba bolu Inter Milan tori pe oluyoko re eyun atona ti e gangan won lo ti lo se pade po pelu iko agba bolu Inter Milan ba kana iko agba bolu komo ti Cesc Fabregas nje oluko ni won awon na fe gbe o ti e po lawale olohun ti kuro ninu iko agba bolu komo olawale lati kirun o ti olohun ti pada si Manchester United
1: ma yo zuko la bi ko mo ti se lo ku de ke bayi ori won ti gba gbede loko die die awon kan ni ati mo tan do do do la se awon blue ti won
0: ni
1: gba bi ko mo wura mo igba ti bo ati mo bayi
0: o da e je ma wo bo o de papapa Barcelona obasa e de yin ti basa n gboro aye won ne ti je godi mimo wi pe je ni lero wi pe fe lo gbe agba bolu to je atamata si omo orilede gesi eni omo odun meji le ni ogbon yen 32 years of age to je balogun iko agba bolu orilede gesi iyen arike kuro ninu iko agba bolu bayan pe won le ni loko okay ko si wala
1: won pa se ni ide o
0: eh so ya logo
2: logo e pe to
0: e se won
2: ta ti tun so wa lata data
0: lata data
2: Logo, I want Africa to let work for me. I'm credit to but I'm a local tongue button winning. I'm so credit to pay for the rest. Well, I don't go with my damn too much damn. What you know, Mr. Father, the people don't say you. Oh, the man, I'm not saying, well, I'm
0: not saying,
2: Ah, girl, ah, along with your car, I'm not going to say that I'm a law. I'm not going to say that I'm a law. I'm not going to say that I'm a law. I'm not going to say that I'm a law. I'm not going to say that I'm a law. I'm not going
1: tournament o ti increase price won gan o da ti rep won o da pe bo se koko boyi o ja won ka wale
0: Loni ni Canada pelu Mexico yo koju ara won jeje agogo mejo ni o waye Paraguay pelu France awon na yo koju ara won eyan dede agogo mewa le oni e yo waye lapa be to ba wa di lola ni Brazil pelu Norway jeje agogo mesa asale ni Mexico pelu England dede agogo kan oru oni o waye tele tele ni ajo FIFA tin wo pe boya kan gbe wa si agogo mejila aje oru sugbon won ti pada won ti fi reverse ge won ni tori ojo na tele tele ni sugbon won ni time yen ko change mo agogo nkan oru yen ni oru olamaju otun lanu ni o waye awon ti won lanfani lati gba bolu to poju lowo na won lowo ta wa e lo le la dread mercy baba tiago lo se nbe loke tete tabili o ti mi awon meje sugbon ko ni ami oniran lowo ko ti lasisi kankan Kylian Mbappe o nbe ni ipo keji o mi awon mefa o le ami oniran lowo meji Erling Haaland o lo nbe ni ipo karun ipo keta o ni se be o ni gba bolu marun wonu awon ko ti ni assist kankan Harry Kane o ti gba bolu marun wonu awon ko ti ni assist kankan Ousmane Dembele to nbe ni ipo karun o ti lanfani lati gba bolu merin wonu awon o si lami oniran lowo meji Mikel Oyarzabal la omo bibi orile de Spain o na ti gba merin wonu awon o lami oniran lowo kan eni to tun be ni ipo kefa won ti ja to je omo agba bolu omo orile de Senegal Ismaël Sarr o gba bolu merin wonu awon o de ti o ni ami oniran lowo kan Vinicius Junior o nsi nbe nbe o lami o ti gba bolu merin wonu awon o lami oniran lowo eyo kan bo se je niyan awon agba bolu ele ti won gba bolu bi merin meta wonu awon won to bi meta la bo se je gangan niyan lapa be yen e je tun weni tun be lapa bi show your logo
2: Oya logo.
0: Oda, mo gba yin o ko yin bo e ti pe.
2: lati agbare re o da
3: o gbadan ti faje n kuko oda ti won ba spray po ni agba
2: abi agent won ba spray po lo to first match won oda bi pa won pelu
1: spain be ni ododo na gba
2: be ni be ni ni group stage e paro
3: o ti draw re
2: ah hello ah lati agbare re eh je o te lo ale tumu o to di pe a ma kasa wa kuro iyan lori eto show your logo loso to ni bo ba se ngbo wa ikan ni to ta won yo ikan ni keji din ni adorun o le owo meje diamond fm to ta komo le ni ilorin e west for mr legacy kali loji mpara lori parameter e ma gbagbe to ba lo nkun te fe ba wa so leyin eto e fe ka gbe yara igbon sa fe ye e fe ka gbe ka yin mo shop yin e be fe ka gbe ka yin mo ta mark yin abi garage yin ile ise yin le fe ka gbe ka yin mo e pe leyin eto 081-34-29-34-24 iyan le ro bani soro te le pe si leyin eto baba se nse lodo yin ko sibi kibi ti won ti ni ma gbo kakiri tubuturo ile agbala aye show your logo egbon soke show your logo
4: argentina oni logo ni
2: argentina logo yin o da o ko yin bulletin pe
4: Ibrahim
2: lati Olorun Sogo. Okay.
4: Argentina
2: ni oda mo ti mu. 0913655695 Yen jero bani soro eleti ele ipese. Oni poma Ahmed Bolaji mo ti ri e lapa be yen awon ti Gunners niyan. In gbo ku e. Show your logo.
4: Logo.
2: O ko yin bo e ti pe. Lati Odota. Egbon soke baba ka gbora wa.
4: Assist me.
2: Assist me. Assist me. One prepare. O ko yin bulletin pe
4: Bolaji lati Sobi
2: anti Manchester
4: United
2: ka bi gba te pa re te ran Andre Onana pada si Trabzonspor pele
4: Ola to ba yo pe en ti wa kadele ni a ma so pe ah ola pe o ko sajoji en ni akoko re o try yo
2: agbe ajo
4: o pa je ti na ton lo ni o pa je ti na o
2: FIFA ni o pa je ti na
1: FIFA lu fo layo yo
4: FIFA ni o ka mo paro a to le won to wa ni ah o e ti ba le ko ko le ko lo ba ran ma do jori ku ni ah koda a ni de ma yo FIFA won da o
2: yeah, ah, oh, 40 years of age. You ti ma lo si 41 bayi.
1: Eh, ko mi. Ah, no ana si mule ma nenu ara si mule.
2: Okay. Agba ja ma lo ni.
1: Mo na pa lojo mo le do la gugu so ba je ko even like o yi ko yi do sai mo ma le ko ni lo ni. Agba o do ba mo lagba lo dojo Monday.
2: Mm, to ba dojo mo je e ja pade lori eto Lagbo Sport today agogo mefa koja iseju medogun. O na la jo lanfani lati ma pade. E ja ma sere daraya dada on funi loko atagbara. 081-34-29-34-24 Lero ba ni soro to do dodo wa ti wa. Ah, merci beaucoup. Kai Alayo ka pade ni re. Ka ma do lodi leyin arawa ire o
5: kan ni toja

edition to ni a fi jo gbadun ara wa daada ni eje ma ki yin be o ko ti mi o na ni precious Afolabi fresh ba ba o awo ni bi meji ta wa tun mo ta mo nlo ju bi kan lo eh ki yin se behind bar iro at the bar ni titi wa ade dupe po lohun fun wa lori ofe lati wa mbi bai to e ka bo pada sori kan ni diamond 887 fm ni du lorin lapa bi na la wa ta ta kan mo le si gege bi oro ti wa ba lori ebe lebe o ti tomo ba ti tomo je asi dupe lodo olohun ba tolohun ba wa rinrin ajo yi atu ti wonu eto wa fun ti toni a fe da woro were ko poju tori alejo nla pataki ti nbe ni inu ikoni pelu wa o de ti ye yin wepe lori oro ti wa o ta ba nwo oro ohun to fi ba so lori oro to ba jaran iran lori lede Nigeria ti wa ta wa nbi ati pe won ni ahon atenu ama aja lati le gbe ni irepo ati ona to to ta fi ni tasira wa debi pe a tese agere

0: ekuro le asiku yotomi opin ose saju egba won koko to wa ninu iroyin na ile south africa ko ipe fun sisan owo gba mo binu lori awon dukia to je tawon orilede yi ti won kokoro lorilede ohun o awon olujosin ti won jigbe ni pile ekiti ti gba itusile leyin ojo meta din laadorin ni gbekun be ni enikan padanu emi re o nipinle kwara ile ejo nipinle kwara mu ojo keji le logun osu keje gege bi ojo ti saraki yo kawo poyin rojo nile ejo o nile okere ile iran jeje ati lepa idajo ododo tako ile america pelu ile israel lori ipapoda adari agba ile na tori wale asa lagbon iroyin amuludun bonaboy fesi fun awon to nbu enu atelu lori oko olowo yebiye to bilionu mesan naira leyi to rawo lagbon iroyin re daraya busari fi dani loju han pe iko flamingos yo peregide fun idije ifeye agbayewo to je tawon agbobolu lobirin ti ojori won be labe odun metadinlogun ese un bi ese ntetis wa iroyin kakri agbaye tamode lati kan ni gbon safefe diamond 88.7 fm e lorin o lanri waju oye wole ni oniroyin yin ekunara iroyin na bo wa leyin idanduro ranpe yi
1: wa lati gbori nipa ina omo rara to npe mi to tun ba gbogbo dukia je ijamba yi ye ko ma pe wa sakiyesi lati sayewo daada lati dekun ijamba ina lagbegbe wa ni ri daju pe o fi ero ape ni sakiyesi ina sinu ile re ko nipa ona abayo boya ti ijamba ina ba seyo ma se fi onje sile sori ina lai mojuto fun igba pipe e je ka ko awon omode lati mama sapamo sugbon lati sa asala fun emi won nigba ijamba ina e pa gbogbo awon ohun elo ina ti e ba n kuro ninu ile ti ijamba ina ba suyo ranti pe emi re lo se pataki julo sa asala fun emi re
2: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni

Eka abo pada iroyin na re lekunrere bere lati le wa Nigeria. Ile South Africa ti ko ipe yi ti le wa Nigeria pe fun lori gbigba awon ebun owo gba mo binu o lori awon dukia ti mo wo ko gbogbo eyi ta awon orilede yi leyi ti won sa sala fun emi won fi sile lorilede ohun o latari akolu to waye sawon alejo to je omo ile adulawo to nge lorilede na saaju ni adele asuju ile wa si ile South Africa ti mi tope ajayi ti so di mimo pe ni se ni ijoba orilede yi nsa awon akosile dukia ti ma won oko owo lolokan ojo kan jo eyi ti awon omo orilede yi leyi ti won ti pada wa sile fi sile nile ohun jo gege bi ohun ti yo se atileyin fun ijiroro eyi ti ijoba ile wa yo ni pelu igbimo alase ile South Africa lori ebun owo gba mo binu ohun o ewe ninu oro ti e minister fun ile ise are nile South Africa Kumbuzo ni Kaveni ko ipako o si ipe na pelu alaye pe gbogbo awon dukia to je ti to je eye toto to si ye ni won ti fi oruko won sile ninu iroyin mirewe awon ile epo jakejado orilede yi ni won ti mu adiku ba iye ti won tajala epo bayo latari adiku ti le se bo ifopo Dangote se lenu lolo yi agbeyewo oju oja nilu Abuja fi han pe awon ile epo bi AA Rano Ran Oil ti to idori awon miran ni won tajala epo kan ni egberun kan o le die ni igba naira o lati egberun kan o le 300 naira ti kini ohun ti saaju wa ayipada otun na lo waye o leyin ojo kiji ti le ise ebo ifoko Dangote ja iye ti won gbe jala epo kan wale si egberun kan o le 95 naira o pelu itoka si bi owo epo ti se jawale lagbaye wayi o igba keji are ile wa nigba kan anari titun se omoye fun ipo are labe pepe gbe osilu African Democratic Congress Alhaji Atiku Abubakar ti pe ijoba apapo ile wa nijawo lati jade si gbangbo walia salaye bi won ti se na awon owo kan leyi to fesun kan wipe won fo ninu awon abe eto isuna orilede yi leyi to waye lenu lolo yi o latari ikominu ajo ayani lowo lagbaye ninu atejade kan yi ti won fi lede gamboro lojo abameta lati pase oluranlowo pataki re leka ibaralu soro iyen Frank Shuaibu ati kujuwe igbesi on gege bi erima jemini so lori bi iwaje banu se ngogo si lawon ipele ijoba gbogbo be ni o tu se afikun re pe ajo ayani lowo lagbaye ohun IMF salaye pe owo na to n lo bi ida meji ni ko foju an ninu awon iwe akosile abe eto isuna o leyi ti o si pe fun alaye igba keji are le wa tele ri ohun taku won le pelu esun pe yiyo owo na ohun kuro ki se ohun ti won gbodo ri gege bi asise to wayo lasiko ti won se isiro inawo na pelu aro wa si lajo lajo ti oro kan gbogbogbon lati tan wa di oro nipinle Ekiti awon olujosin ti ye won to me dogun niye ti ijo Christ Apostolic Church Oke Igbala eda oniyo Ekiti nipinle Ekiti ni won ti ri itusile gba o leyin ojo meta din laadorin ti awon eyan ohun ti wa ninu igbekun awon eyan ohun ni won ri itusile gba ni ale ojo Jimo ti won si ko won lo sile iwosan fun itoju latari ponpon yan eyi ta awon eyan ohun foju wi awon olujosin ohun ni won jigbe o ni ojo 28 osu kerin odun 2026 lasiko ti awon gidigan ku adi amora agbebanja sakolu sile ijosin lasiko eto isoji kan lori oke nibi ti won ti se kupa oluso agutan ijo saaju ki won tun gbe awon eniyan na lo sinu igbo ni fonafonso adari agbegbe ohun to fidi itusile na mule salaye pe okan lara awon eniyan ti won ko nigbe ko ohun lo padanu emi re o lasiko ti won fi wa ninu igbekun na ama o titi di ojo abameta ile ise olopa nipele Ekiti ko ti so nkun lati fidi itusile na mule tabi salaye lori bi awon olujosi ohun se ri itusile gba nipinle Kwara ile ejo giga nipinle Kwara ti mu ojo 18 osu keje gege bi ojo ti eni tin se are legbimo asofin agba ile wa tele ri dokita Abukola Saraki leyin ti ile ejo ohun ti saaju ko ipako si ejo yi ti o pe lati fi pe agbara ti ile ejo ohun ni o lati gbejo ohun nija
lori asun to ni se pelu iwa ibani lorukoja o eyi ti ijoba ipinle yi fi kan ninu idajo ti o gbe janle lojo jibo onidajo mo folorun soduro tande lori re pe ile ejo ohun lagbara lati gbejo na be lo foworo awon koko meji ototo eyi ti ko agbejoro saraki le yi ti won te pepe re bakan na ni onidajo ohun to ko ebe olu pejo lati pase fifi gboro ofin gbe arelegbe ma sofin agba tele ri na o lori bi ko se yoju sile ejo o esun ohun ni won lodi re mo ate jade kan eyi ti won fesun kan pe dokita saraki gbe sori itakun ayelujara o ni ojo 17 osu kerin nibi ti o ti fesun kan gomina abdurahman abdurazak pe ko jade ile eko girama Iroyin kaakiri agbaye le ntati si lati kan ibo safefe Diamond 88.7 FM. Ilorin iroyin na yo tesiwaju leyin idanuduro ranpe yi.

0: ta ni mola so di gbe ile yen lo da soju agbara
1: baba ta ni mola e ti gbagbe pe eni ni kile aye o da o nikan kan ni yo jere e be si ni ile aye odun fe nikan soso e kuku mo pe ijoba oni dawo duro lati ma dekun dida ile soju agbara to n fa ise lomi yale agbara ya sobu ile riri ile didawo ati awon ijamba mi to le tete so ni da line ile lori e si mo ja gbagbe pipe agbara ma gbe tomodi atagba lo e sa fun ile dida soju agbara
2: ile dida soju agbara ko dara kaye fo wa ara wa sera wa
3: oro imoro yin wa lati ile ise diamond 88.7 fm
4: iroyin ekunrere lati ile ise diamond fm.

kaabo pada boya in sese ndara po mo wa iroyin kakiri agbaye le ntati si lati kan ni gbohun safefe Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na tes waju bayi nile okere nile Iran ile se oba foro ile okere nile Iran ti kede re pe ile Tehran yo tes waju lati mo bere fun idajo ododo tako ile America ti mo ile Israel lori iko adari agba nile ohun iye Ayatollah Ali Kamahene be ni won juwe oro on gege bi oro to kan ile na gbogbangbon o ninu ati jade kan e ti won fi lede gamboro lojo Saturday o ile ise obo on salaye pe ninu ka si ile America ti mo ile Israel ni yo je ohun kan gbogi le iti ile ohun yo mu lokunkundun bakan na ni won to ka si obitibiti ro ti ma won alenu loro ti won peju pese o jake jade ekun na CB eto ayeye isiku ohun idagbere fun adari agba ile na leyi to du logbe pelu alaye pe ipapodo logbe ohun lo safihan bi awon eniyan ile Iran ti se mo riri re to lagbon iroyin amuludun irawo ajiko dudun olorin ta ka sofi omo bibi ile wa ni Burna Boy ti fesi lori awon aye so iroyin kan leyi to ro mo oko olowo ye bi o iyen Bugatti Chiron leyi ti owo re to bilionu 9 naira ti o ra o ohun korin ohun lo nkoju oniroro ibonu atelu latodo awon orilede yi ti won fe sun kan pe nise lo nawo bi elada o dipo to ye ko nawo sori awon ti yo lapare laye re wayo o nigba to soro lori ibonu atelu ohun lasiko eto ayeye orin kiko re kan leyi to waye nilu Portugal Burna Boy fesi lati nu

0: won se won akoko ni papa isere ti Remo Stars to nbe nilu ikene loni nigbati ifese won se keji yo wayo lopin ose to nbo ni ile olominira bini iroyin kaakiri agbaye futiro le oni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na le kan si o amuwa se ti gbo yin niro le to bi pe ile South Africa ko ipe fun si san owo gba mo binu o lori awon dukia to je ta awon orilede yi leyi ti won kokoro orilede ohun ba kan na la to je ke gbo pe awon olujosin ti won jigbe nipile Ekiti ti gba itusile o lẹyin ọjọ mẹtadinlaadọrin leyi ti won lo nigbekun be ni enikan padanu emi re o nipinle Kwara amuwa se ti gbo yin pe ile ejo nipinle Kwara mu ojo keji le logun osu keje gege bi ojo ti saraki yo foju ba le ejo nile okiri amuwa se ti gbo yin pe ile Iran jeje ati lepa idajo ododo tako ile America pelu ile Israel lori ipapo daadari agba ile na to re wale asa lagbon iroyin amuludun amuwa se ti gbo yin wipe Burna Boy fesi fun awon to nbu enu atelu lori oko olowo iyebiye to to bilionu 9 naira leyi to ra o lagbon ere idaraya ajeke gbonrole to ni pe Busari fi idani loju han pe iko flamingos yo peregede o fun idije ifeye agbaye to je tawon agbobolu lobirin ti ojo ori won be labe odun 17 iroyin kaakiri agbaye futi akoko yi ohun ko ni ju bayi lo lekan si kin to dan duro egbon ise ta ni fun yin yi nje mo pe layajo ni lodun 2008 ni egbelegbe awon mogun ti won sise gege bi iko olupetu sawo labe ajo isokan agbaye nile Liberia yabo oju popo nilu Akure nibi ti won ti fi ehonu han lori awon ajemonu lolokan ojo kan yi ti gbimo oludari ajo mogun kuna lati san fun won nigba na iroyin kaakiri agbaye fun ti role oni ohun ko ni ju bayi lo lati mo gbadun oko ojo kan awon eto wa so waje download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store bak na lati fi eyikeyi isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele layika ti agbegbe yin to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibanisoro yi 0916062-7526 Adeyemi Adewale ni olotu iroyin kaakiri agbaye futiro le oni olanri waju oyewole lotu si ede abinibi to si mu wa seti gbo yin ese o bi e se n tete si kan ni to tawon yo aku yo tomi opin ose emi wa yo se pupo re laye ati laye to dara o
1: iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM.

0: ti oluwa ni le ati ekun re aye atun gogo to tedo sinu re oluwa ba ti nitori o fi idi re sole lori okun o gbe kale lori san omi tani yo gun ori oki oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re eni to ni owo mimo ati aya fufun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura itan oun ni yo ri ibukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re eyi ni ran awon tin safere re tin safere olorun jacob egbe ori soke eyin enu ona kajumo kagbe eyin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogo ko ma bo nbi ta wa yi tani oba ogo yi oluwa ti o le ti o lagbara oluwa ti o lagbara le ogun egbe ori soke eyin enu ona kajumo kagbe eyin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogo ko ma wole bo tani oba ogo yi oluwa olorun awon omo ogun na ni oba ogo lai ati lai lai amen aki kaabo awon to npe gogo so ngo digiri giri se won ma duro iwo to si kan ni diamond fm 88.9 Ekani Diamond FM 88.7 Melu Lori ipinle Kwara nbe lawa ta tin da keke luke Mo tun fe leyi kiyin lati nu ijo CAC Okiayo eleyi to ta kan mole boju ojo bayi pa si sabo kini lu lorin afanja aweye gbari saji lori bawo lo sese this is the headquarters nilu ilorin ipinle kwara latari eto eleyi to nlalewu lododun isoji alagbara to gologo gbogbo awon eyan ti won rocket ticket lo lododun otito lo ni beraga abari be ko to yan ti todun yi o tun le gba kan yo jorin lo olorun lo ran kini de to nse dajo eni tolorun ko iko aya grand 2026 E ma je nba lo lope titi e je ngbe awon aranse olohun alaye wole won ti wa nbi pelu mi awon aranse olohun alaye to lo nlo fun saata wa yi ti olohun gbe agbara ohun le lowo to si ja si wipe won bere si dana to kuku le ya sinu onipojipo eda ti gbogbo taku ti amogo to ni to mu onipojipo eda lese yo si bere si gbina sonu lese kese aya grand 2026 mo kiyin o iranse olohun alaye baba pastor Emmanuel Oluwa Seun Faleye you welcome sir e ba mi ki gbogbo ti to ngbo wa lohun laroye
1: ah ni oruko Oluwa to seye bi la ki gbogbo eyin eniyan Olorun nile ah si nfi akoko yi kin pe ah akabo sinu eto alagbara ti yo waye ninu ijo CAC oke ayo sabo ke ninu Ilorin niyan ni ola yi lo ma bere ah dupe fun ohun gbogbo ti Olorun ti se lati eyin wa aton to ti se ileri pe ohun yo se ni akoko yi mo gbadura pe loruko Jesu ati eyin ati emi oju oni ti wa
0: ami Jesu
1: e se
0: adupe pelu wa nile agbara ta wa yi iranse Olorun alaye po nbi bamu bamu bakan na ni pastor ES Adeboyejo bakan na pastor SO Adetoro gbogbo won patapata legbo won leyo koko ejeje sugbe ka to debe aya grand 2026 iranse Olorun alaye kini n tolorun tun ni fun wa fun todun yi
1: ah lekan si mo ki wa loruko Oluwa aya grand 2026 Oluwa ti se ileri ipe ohun setan ati wosan ohun setan ati dande ohun setan ati fun agan lomo ohun setan ati la ona taye so po ti di ohun setan ati gbe awon oridide ohun si setan ati si orun fun awon ti ohun anu titi mo egbo Oluwa akori ti odun yi o na ni oro to nwo nation the world that healed. Gege bi ati ri ninu we Psalm 107 line 20 Olorun che ileri ipe ohun o twide ohun jaide ohun sese agbara ati se yanu gege bi ti igba ni
0: adupe eje npe eje nkan si baba wa pastor SO Adetoro ninu nkan ti mo ti sakiyesi ati nkan ti mo ti gbo to nti nkan ti mo ti ri opolopo awon iranse olohun lolohun ti pese sile te ti kowe si pe ki won wa bawon eyan soro olohun ki won si fi adura jagun fun ogun logun gbogbo awon eniyan awon iranse olohun alaye wo ni nbo nbe
2: adupe lo olohun alaye fun ohun to olohun se ni odun yi Abraham 2026 itodun yi abela tori en baba ati olohun tin lo to tun lo lo lo bayi on ni agbalejo agba anas la mo ni Sabo ke this is his superintendent baba mk olorun toba adupe olorun fun igbe aye won ina won ti olorun ti pe se na ni baba wa ta ti mo ni odun won se ai mo fo loko baba wa woli ati ajire agba ni ijo apostle christi la mo won si na won arugbo ta ni tolorun de ngbo won baba mu adio lati alabukun bagan baba wa woli ati ajire Pastor S. Olukosi, lati achieve DC offer. Ati babawa L. Bamidele, lati Olonsogbo zona area. Anan alabuto won. Taba ri pe awon yi Olorun ti pese gale bakene pelu awon iko ati ireju. Te wa ni Olorun ta lati gba sile fun program yi. Mo ni wa pe pelu afa Olorun adu awon kun jasa lori aye wa o
0: amen o
2: baba se nwa ba la ma gba lori aye won
0: amen
2: christo ran wa lowo
0: amen amen ka to tu bo sin kan mi to kan baba pastor Emmanuel Faleye mo fe ke ba awon eniyan soro olorun ni soki laarin iseju melo kan pelu akori eleyi ta fe lo ni higher ground 2026 ti todun e pe the world that elect e ba mi ba awon eniyan soro olorun sa
1: agbe oga olorun gba ope wa
0: amen jesu
1: ma fe gbo ore oluwa ba wa soro
0: amen
1: oro re je oye wa
0: amen
1: je oye wa
0: amen
1: lopon re ja le yin o olorun akoko to that you alone may increase
0: amen
1: and I may decrease
0: amen.
1: More of you
0: amen.
1: Less of me
0: amen.
1: Jesus name I pray
0: amen
1: gege bi ati so wi pe ni ti odun yi akori ti a o gbe yewo o na ni oro to nwo ni san gege bi ati ninu be orin Davidi 107 ila ogun bibeli so wi pe o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won eyin ara ninu oluwa oro olorun ni agbara oro olorun ye oro olorun ni ola nla bibeli te so fun wa wi pe oro olorun oro re o ni agba o fa igi kedari ti leba loni o faya ni odun yi opo oro lo wa ati mo ngbo oro amo ni odun yi oluwa so wi pe o fe ran oro kan eyi na ni oro to ran si obirin yen obirin a obi omo jairu ti o gbe dide o so pe so kiki oro kan nigba to nlo obi yen pade re loju ona o so pe ah arakunrin baba wa wu omo mi san sa so kiki oro kan emi o ye leni to ba lo sile re sa so kiki oro kan omo re yo si dide oluwa so kiki oro kan o si gbe dide eyin eniyan olorun oro olorun ye oro olorun lagbara ohun ti oluwa lohun o se ni pe opo oro lati so si aye wa to da aye wa gunle opo oro lati so si aye wa to so aye wa sinu ogun sugbon oluwa so wi pe nigba to na oro re o mu won larada emi o mo ikorita ti aye wa tin se aisan ni oruko Jesu oya egba imu larada emi o mo ikorita ti igbeyawo wa tin se aisan mo so pe loruko Jesu egba imu larada emi o mo ikorita ti aye omo yen tin se aisan amo mo kede re loruko Jesu egba imu larada kini oro Olorun le se the word of God ise wo lo le se o le mu egan ku o oro Olorun to ba jade o le mu itiju ku o oro Olorun to ba jade o le mu aseti ati asedanu ku o eyin ara ninu Oluwa ni akoko yi Oluwa ranse si yin pe oro o ni agbara lati wo ibi giga lati wo pale mo de gbadura bi a o ti tuyaya sinu program yi ni ati olalo oro olorun yo wo aye wa san
0: amen
1: yo si dara fun wa
0: amen
1: ese loruko jesu o ti dara fun wa
0: amen ese ngan iranse olorun alaye ohun pastor Emmanuel faleye ohun gangan la nlori ofe lati gbo oro olorun ni won ba wa so yi gbogbo wa patapata e je ka mu igbagbo wa dani wa si higher ground 2026 ka to bo si nkan to kan e je npe pastor ES Adeboyejo iranse olorun alaye ki lawon alakale eleyi to ti wa ninu isoji eleyi ti o bere lola isa
3: mo ki gbogbo eyin olugbo wa ninu ile loruko Jesu Christi oro olorun yo mu alarada
0: amen Jesu
3: awon alakale to ti wa ni pe lagbara olorun ni olaye lati agogo meje aro si agogo mesan aro awon baba wa ti olorun yo lo ni ola ni yo wa ni ijo wa saboke CAC oke ayo ni ilu ilorin ye lati ojo monday lo a bere si se isoji lati ago 4 abo si ago 6 irole nibi ti olorun yo ti mo ba onikaluku pade lati fi oro gbala lati fi oro wosan ojo monday ago 4 si ago 6 ago 4 abo si ago 6 titi di ojo friday to ba wa di ojo sunday eyi ta npe ni wakati meji la pelu oluwa ta npe ni 12 hours with god yo bere ni agogo 6 owuro si agogo 6 irole nibi ti olorun yo ti mo so gbogbo okedipe tele ti yo ti mo so lori buruku do lorire ti awon agan yo ti mo di odlomo ti awon onirobinu ja yo si mo ni ayo ni oruko jesu bi a ti mura lati ba olorun pade ni program ti odun ye yo se ohun alagba ninu aye wa
0: amen jesu

0: Aya Grand 2026. Nigba ti o ba fi daro la gbogbo wa patapati eja tu yaya ka tu yaya jade. Idi pataki ni wipe adura nigba agbara ko. Ogun logo gbogbo awon eyan lo nla awon ila koja kokan kekeke koja nru akoko ta wa yi. Kenin to wa ye wa niru akoko bi ru ele bi oju pe ka sa to olorun lo gbogbo bi kibi te ba tin lori ofe lati gbo ikanni diamond ka le kako eje gbogbo wo tu yaya ka tu yaya jade ka lo pade Jesu Christi. On go go ni tu ni sile lai roti. Ati ri daju saka wipi oti pe shia wana shi olon wala ye kale fun wawu. Si mwa bere si ba ugun aye wawo ya aja ninu adura. E wama jag babi. Wipe bere lato lalo bayi. Adura ati awe ni. Tori wipe nipa adura ati awe. Ogun aye gbogbo wa yo defi ayin ti egun fi so. Gbogbo wa wa bere si jojagin ni yodun ni waju Jesu Christi. Baba wa Pastor Emmanuel Faleyesa e lori ofia ati yonda number yin fun ogun logo gugu awon eyan to n gbo wa sugbon ko to digba na mo fe ki e gbadura fun awon eyan ko dabi oju neji meta lo lori eto lojo ti toni a lori ofe lati gba awon ipe yen wole e gbadura fun awon eyan e so kiki oro kan sinu aye onipojipo eda ti gbogbo taku ti amogo to mo nkaluku lese yo si bere si gbinna sonu ero bani soro ohun re te lori ofe lati pe wole be ba ti pe wole e kuro legbe radio yin ka le gbora wa ketekete ke wa lori ofe lati so nkan te fe ko lohun o se nkan te fe ki ranse olohun alaye ko gbadura le lori ninu aye yin tarata kiki oro kan ni gbogbo ntin ja ogun idamu afato airija irimu gbogbo e yo si pora lesekese ero bani soro to wonu studio ire yi 091-36-55-69-52 oni ero bani soro to wole si Diamond FM 88.7 nibi ta wa yi ta lo wa nbe elu e ti wole o
1: ko e ala pass
0: alaafia fun yin o
1: e ku sonu wa baba
0: adupe
1: manu dai la family egbe ni
0: kini nkan te fe ki pastor gbadura le lori fun yin
1: o sa ni
0: ah baba
1: ati we se
2: oruko Jesu
0: amen
2: oruko Jesu
0: amen
2: mi oruko Jesu
0: amen
2: mo ran oluwa si yin lowo lowo ogun osa yen o ya ko wole
0: amen
2: agba olohun ko be yin wo
0: amen
2: oro to nwo nisan o ya ko koja saye
0: amen
2: e gba imularada
0: amen
2: lowo ogun osa yen e gba imularada
0: amen
2: ni oruko Jesu e gba imularada
0: amen
2: oro olohun wo yin san
0: amen
2: e o ye yo si dara fun ogun ni fọlọrun loke Jesu oluwa wa
0: amen amen amen oruko Jesu e ja tun we ni to wa nbe eja wonu to wa nbe
3: e
0: kuro le o
3: yes sir
0: kini nkan te fe ki olorun se
3: anu
2: oruko Jesu
0: amen
2: olorun to nsa anu ko sa anu yin
0: amen
2: owo anu olorun ko kan yin
0: amen
2: ojo anu ko ro le yin lori
0: amen
2: orun anu ko si fun yin
0: amen
2: emi anu ko wa yin ni agba olohun to sanu eni ko wa yin ni e o ri anu gba anu aro e gba anu osan e gba anu ale e gba to ne lo loruko oluwa mo so wipe iyan anu ko mo yen ma oda anu ko da yen ma o ti ri be o yi pada Jesu Christi oluwa wa
0: amen e ja we nikan si
4: en baba mo we ko gba drag fun mi o go godun a
0: kini nkan to nsele gangan
2: karo ma haili kazuba haili kada ile bo sundali akaba mo so tele loruko oluwa I say gboro eni to lohun ataye o ya jare
0: amen
2: baba lowo ogun stroke e gba iwosan
0: amen
2: lowo ogun stroke e gba iwosan
0: amen
2: o ya e gba iwosan
0: amen
2: ako wi pe o ran oro re o mu won larada o si gba won lowo ipa won wo oro lohun ni mo ran si yin lowo lowo o ya e gba iwosan
0: amen
2: ke dide
0: amen
2: ke rin
0: amen
2: ke fu
0: amen
2: ke yin olohun
0: amen
2: jesus Oluwa wa
0: amen amen amen loruko Jesu Christi Shalomi tun wa nbe ah e ja wo ta ba ti wo eleyi ka ku nbe alaafia fun yin o
4: alaafia lo ko me la togbomo so mo fe ke gbadura kona ola fa won mo mi
2: Olorun to ni ona o ni mo ba soro ni akoko yi o loruko Oluwa ko la ona fun yin
0: amen
2: gbogbo omo to tinu yin jade ona la fun wa
0: amen
2: Bibeli so wipe Jesu ni ona otito ati anything se ona fun are ko la ona fun yin
0: amen
2: ona la o ya ko la
0: amen
2: ona serere la
0: amen
2: ona igbega la
0: amen
2: ona aluyo la
0: amen
2: e o seru mo
0: amen
2: awon eso yin o seru mo
0: amen
2: won soro loke
0: amen
2: o ti ri be
0: amen
2: ni oruko Jesu Oluwa wa
0: amen
5: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ijo apostle ti Christi CSC Okeayo, Saboke DCC headquarter Ilorin Fife, ati loruko Jesu pe gbogbo omo Olorun, ati gbogbo olufe ireesi ose jinde agbara nla kan ti a pe ni Aya Grand 2026. Pelu kokoro ti o je oro to nbo nisan, the word that healeth. Eto yi bere lati ojo aje, ojo karun osu keje titi di ojo eti, ojo kesan osu keje ni dede ago merin abo irole lojojumo, ni ojo Eku ojo kejila osu keje. Awon ni wakati mejila pelu Olorun, pelu awe ati adura, olugbalejo wa ni Pastor MK Olorun Toba. Baba wa ti Olorun yo ma lo ni akoko yi ni baba wa woli Dr. MO Adio lati ijo wa CAC Alabuku fun pelu baba wa Pastor SO Olukosi lati ijo wa CAC Achievers ati baba wa Pastor LA Bamidele lati ijo wa CAC Olorun Sogo pelu awon iranse Olorun miran ti yo wa nibe yo si tun je akoko yi alagbara nibi ti awon akorin yo ti fi orin bi oruko Jesu ga ati agbara mimo yo si ba sokale e ma se je ki elomiran ki o so fun yin nipa re nitori Olorun ti pese akoko yi fun igbala okan idasile iwosan ati isegun patapata e wa pelu awon ebi yin ore yin ati ololufe yin Aya Grand 2026 Aya Grand 2026 Aya Grand 2026 lati igbalade igbala lati ogode ogo Olorun yo gbe wa de ile giga Jesu ni Oluwa

0: Iwo na ma fi igbagbo tele orin yen bo se nlo. Eh iranse Olorun alaye e ba mi fi pele pele pe number yin fun gbogbo eti to n gbo wa patapata porogodo.
1: 070 0705 35 25 25 25 27 27 72 72
0: e ba n pele e kan si
1: 070 0705 35 25 25 27 27 72
0: oni ero banisoro to wole tarata sodo iranse Olorun alaye baba pastor Emmanuel Faleye e ma ja gbagbe to ba ti di ola aro kutukutu lola gbogbo wa patapata e ja jo pade ninu ijo CAC Oki Ayo eleyi to wa ni Sabo Oke nilu Ilorin nibi ta wa ni pele Kwara. This is the headquarter nilu Ilorin ipele Kwara yi ibe gangan ibe ni onipojipo eda laaro keti keti lo lola lati lo pade Jesu Kristi ti su ni sile lairoti e ma ja gbagbe to ba ti wa di ojo aje a tun tesiwaju ojo Tuesday a n tesiwaju titi ti ose yen o fi kole adura ni loju mejeji sugbon to n kaluku ba ti n bo lola e ma ja gbagbe agbodo gba awe wa ni lojo titola e o gbogbo wa patapata porogodo e aha to a lo wakati meji la ohun gbako ni waju Olorun alaye o ti ye aha ni ose to nbo la wonu awe ohun loju mejeji a o ti ye mi ba yen gbogbo wa patapata ohun la nlori ofe lati gbo yi gbogbo wa ohun na la ngbo yi leyo kankan ejeji to ba ti di on 12 gbogbo wa patapata eja jo pade ninu jo CAC Oki Ayo to wa ni Sabo Oke this is the headquarter nilu Ilorin ipinle Kwara yi iranse Olorun alaye ati gbogbo awon iranse Olorun alaye to eje nbere latodo baba wa Adeboyejo ati iranse Olorun alaye pastor Emmanuel ton ti ba wa soro Olorun ton ti baba wa Adetoro eje mo fe se lo a tun pade lojo mi ojo re oye wole adisa kokumo lo ko temi ire o.

0: ni baba da bi ara wa legbe ile itaja Rotamedic Pharmacy e ri ya kan to nta iso e bere abi lowo enikeni pe baba da bi ara le nbere e ti dodo wa ni
1: number yin sir
0: 070-622-622-125-02
1: to enye enye wa ko je bo ti lohun o je mo foro ara re sawada iriran re mo mu ni binti tori pe oju lo ba ara boju ba ti laaye gbogba ara ti ni wahala gbogba ara ti kanjagbon boju ba ti ni problem iwo na tete tara kan si baba da bi ara baba da pada oba imole loni eledumare o ni gbodi osan lowo gbogbo wa.

0: kini mo le bi san ori oluwa na
1: si
0: oba to tobi oba to ga olorun to mu mi ri ojo ibi mi ti a si se ayeye re layo ati ni alafia ni sunday to koja
1: yes sir
0: olorun adupe o
1: oluwa si
0: olorun ayin o
1: oluwa si
0: ati ajodun 18 years anniversary wo ki gbogbo eniyan awon loba loba nijoye nijoye awon otokulu awon alase ti won wa ni ipo mo ki yin o mo ki omode mo ki agba gbogbo okan to wa ba mi celebrate 50 years birthday mi atawon ti o le wa ti won gbadura fun baba fofayo agbe olorun ga fun ase yori tori pe olorun jeri ara re ona wonla ona wo agbara mo ki gbogbo eyin olodufe se ranse baba fofayo ni Nigeria ti ni oke okun mo ki gbogbo eyin omo ijo baba fofayo ni gbogbo bi aleka si eyin te ngbo mi lori afefe ti e pe mi ti e ngbadura fun mi pe aku ojo ibi oluwa ogo ni fun oruko re ogo fo kore

0: benya ba manuro yodupe
1: mo
0: ki gbogbo wa o pe ese olorun ipe fofayo koni fi enikokan yin sile
1: amen
0: a o de yin olorun
1: amen
0: be ni ipade to ti bere akoko program ta se be ni sunday oh godo mi si e oluwa ra mi sawo eniyan oluwa ni bere ohun otun bere olorun fe so nla ninu aye ogun logo awon eniyan ohun gbo mi ninu ile this coming sunday ya pade ni fofayo kachi dani ilu osogbo lenyi capital 10 ni song 8 anywhere that you are coming sopo lo church baba fofayo to ba de aregbe iwo to nba latona ogoluwa cross bi ta won lo kada wa so pe church baba fofayo lo lo ni song 8 this coming sunday lo ma je for sunday celebration deliverance penny ama anyi olorun itusile si ma wa emi o mo nto nla koja o wa loko gbese beni nkan o lo bo ti ya ko lo aye re ko ri bo ti ya ko ri olorun ibere ohun otun o ra mi si ogun logo awon eyan pe ka jo wonu gbagan yen ka jo kepi ohun olorun o down ipade akoko ti ma se ni leyin ojo ibi mi beni ati ajodun 18 years and fastry mo fe ko wa nbe mama ja jo wa kepo olorun o bi kibi to ba ti n gbo mi wa ilu osogbo wa sopo lo church baba fofayo ni so 8 ni oke arungun ni ago mejo abo si mesan beti ko jajo pade oni se yanu fe sise kini la koja re ki lo ndoju ko olorun fe tun aye re si olorun fe ra aye re pada o fe mu itiju ko o fe mu egan ko o fe ra aye re pada bo reti eni fofayo cathedral ni ojo san ori gbo mo tanuma adua to gbona yayaya ati itusile ara mi si awon eniyan 500 eyan melo gbe
1: 500
0: pe kajo gbadua kinde fun an special water fun idande ati ira pada loruko jesu oluwa yo ra yi e pada eyin jo wa eyin ori to wa ninu ikirun beni ojo friday to nbo lohun la ma wa lori oke leyin school of science beni eya re de second wednesday ni pade wa ni ade to to street idera all ni obada ni ago meta osan e ma mura le ni second wednesday osu ta wa yi
2: eyan ara ilorin ati agbegbe re a ma wa ni oko erin ni third sunday ipade wa ago mejo aro re olorun si ba ipade gbogbo eyan ara osogbo tuesday to nbo yi ma mi se o olorun yo fowo iyanu kan o tuesday leyi o lo ma je tuesday akoko wa wonu ogo lo aye re o si fofayo bo eyan ara ilorin third sunday eyan ara osogbo Tuesday to nbo yi ni o
0: owo iyanu yo kaye wa e je gbogbo eyan gbe owo lori e ogun ti mo mu mara yes ogun to nfi emi mi logbo logbo faye mi le
1: faye mi sile
0: fi aye mi le adua keji ni ina ogun to njo
1: ina ogun to njo
0: ti mo mu mara e je je
1: Pawuro re
0: lara
1: mi
0: Pawuro re lara mi adua keta re o ajaga soni de ruwe
1: ajaga soni de ruwe
0: to wa ninu aye mi
1: to wa ninu aye mi
0: ina
1: ina
0: ba mi ja ajaga na
1: ba mi ja ajaga na
0: ba mi ja ajaga na
1: ba mi ja ajaga na
0: ba mi ja ajaga na
1: ba mi ja ajaga na
0: owo to n down rere ru mo mi lowo
1: owo to n down rere ru mo mi lowo
0: si aye mi o fi layo
1: si aye mi o fi layo
0: oluwa je ki owo yen gbe
1: oluwa je ki owo yen gbe da
0: je ki owo yen gbe da
1: je ki owo yen gbe da
0: oluwa o
1: oluwa o
0: je ki itura wonu aye mi
1: je ki itura wonu aye mi
0: oluwa
1: oluwa
0: je ki itura wonu aye mi bo se n gbadura yen be ni itura ma wonu aye
1: mi
0: okan re o si bale
1: amen
0: ara o tu o
1: amen
0: o ni mo inira ma
1: amen
0: o te mo leti o this coming sunday sunday to nbo yi ni o jajo pade ni fofayo cathedral o ni first program wa leyin ojo ibi ati ajodun ago mejo ipade ye ti bere titi ago mesan ko wo fofayo cathedral to ba ti nbo boyo no ona ogolu alogba wole ni o to ba ti di aregbe cross ibi ti bank yen wa so fa won lokada pe church baba fofayo lo lo to wa ni so 8 ni oke arungun beni ko pe meji to ba de gba oke fi awole ta bo n gbo latona iwo so ni capital hotel tabi le po moye so pe le church baba fofayo lo se kini o lo n lo to wa ni so 8 loruko Jesu owo iyanu okan aye re gbogbojo Tuesday ni pade agbara ma nlo gbogbojo Tuesday ni ago mesan si meji la laaro ni fofayo katidra na nilu osogbo loruko Jesu oro re o pada ja so
3: amen
0: ekun re yen erin ni o pada ja si wa de yin olorun
3: amen
0: wa de yin olorun polo ma yin olorun
3: amen
0: ileri ose mo lara ileri ose mo lara
3: amen
0: ileri ose mo lara
3: amen
0: ileri ma se lara
3: amen
0: ki la lo mi si gbogbo eyan loni
3: yes sir
0: oni mo pe ni Olorun o gbagbe re kini mo wi
3: Olorun o gbagbe re
0: o ronu pe boya Oluwa ti gbagbe e o ro ke wo yo ti ta o ro ke boya ko si ireti fun omo Oluwa ni ki n ba o soro pe ohun o gbagbe re o ri o ninu ilakoja re o ri o ninu to ndoju ko aro mi si ola le yi no matter what you are passing through Olorun ko gbagbe e bi ogun ti le le ti ko si ona abayo to ro pe ko para re to ro pe ko bo si gaga iyen ki solution
3: amen
0: solution ni pe ko wa olorun kan solution ni pe ko se fi olorun solution ni pe ko gbe kele olorun bibeli wi pe nkan to ba gbe kele olorun oloju ki yo ti bo ti la wu ko ri mama igbo se lori omo yen o pada ko ni ope
3: amen
0: anti igbo se lori oro igbeyawo re aye o podo ba yo
3: amen
0: baba bo oro mi dada
3: yes.
0: Ajaga ojo pipe to wa lara re yen loruko Jesu Oluwa ni so pe akoko to ti ajaga yen oja o ngoke o de nso o ngoke o nso o ri oke yen gun agbara ati duro soke osi fun o Oluwa lo to akoko to hun yo gbe odide iyan o so pe ko rora re pe ireti wa fun ose Oluwa ni ki nso fun o pe ohun ogbagbe re Olorun ora aye re pada ohun ora ise re pada ohun ora agora re pada ohun ora eto igbeyawo re pada gbogbo n to ti nu o gbogbo n to ti sonu gbogbo n to ti ba lowo re Oluwa lo ngo da pada ni ireti
3: amen
0: o so ireti enu Olorun fo fayo ko fi pa kaka da wo se duro Oluwa ba mi soro o la koko to to won bere won to nu aye awon eyan o ti so n to ponu aran mi si ola le aran mi si o baba aran mi si o mama pe akoko to to won gbe owo e soke akoko to ti ileri ose ta lo se bi oba lori aye re ta lo se bi alagbara ninu ri ajo re Oluwa lo ma ran loye ta le ni to se bi oba lori aye mi o Olorun o fi joba to n pe ra re loba emi mi ma ro won loye kan yesu bi oba farao
3: yes sir
0: olorun se bi oba ninu aye awon omo israeli ni legibility nigba ti oba mi je ti omo joseph mo o fi won se o fi won yo bricky o ko won se se inira ipo sugbe ni ojo kan olorun lati awon israeli o so fun mose o ni mose tan farao lo so fun ko je ka won eyan mi o lo kan le ba se mi wahala yi po farao fe fe awon israeli le sugbe ibinu olorun de ba e gbe owo soke gbogbo en tin yu aye re lenu gbogbo en tin ni aye re lara loruko jesu mo soro jade ibinu oluwa ma de ba
3: amen
0: olugbeja yo gbe o nija ma ronu mo sa ma soko ma ikorita to de ye se o so na abayo ma ibe olorun ti pada lana e da olorun mo ta lo lo ti tan ko ta fun mama ko ta fun anti so lu se wa fun o adua ni o gba ni ireti ninu oluwa yo se ti e olorun ti mo royin o ti gbe awon kan dide o ti so awon kan de eyan o ti mu egan ati itiju ko ninu aye awon eniyan kan olorun ti o yi pada ni olorun o se se nti mo nso yin ni ko gbagbo oluwa kan le ran mi si ola le yin ni pe akoko igbedidi re ti to olorun obere won tun nu aye re wa de korin yo pe ni mo fi pe gbogbo eniyan si ipade akoko leyin ajodan ti oluwa ni ka se ni fofayo cathedral ni song 8 ni ojo sunday it will be a praise iyin iyin praise and deliverance iyin ati itusile ninu iyin oh itusile ma wa ninu iyin idande ma wa olorun fe bere won otun ninu aye ogologo eniyan mo si gbagbo ninu olorun to ran mi si o pe ohun o bere won otun ohun o tun aye re se ohun ara aye re pada